0: Ito na ang inyong kasangka, kalusugan.
1: Kasangka at kalusugan.
0: Engimar Camonias.
2: Jessica, maraming salamat. At good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga laging nakasubaybay sa ating programa Kasangkat Kalusugan. Maraming maraming pong salamat.
3: Maraming maraming salamat po.
2: At sa ating siyempreng mga suki na laging kaagapay ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano man po ang ginagawa natin sa mga oras na ito, kasali po tayo sa programang Kasangkat Kalusugan. Siyempre sa ating lahat, good morning mga taga Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong adlaw sa inyong atanan. Maayong buntag mga parents kong minamahal, lalo tigit sa ating mga kababayan. Ito naman sa may bahagi ng Kabisayaan. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga po. At nawa po kayo'y maging malusog mga parents kong minamahal. Kumusta na ang ating mga kasanggang senior citizen? Yung ating mga lolo at mga lola na talagang matagal nang tumatangkilik ng ating mga mabibisang produkto. Marami tayong nakakaugnayan sa ating 0918-2777-888 at ito pong 0933-2145-288. Marami tayong nakakausap na sila po ay matagal nang suki ng mga produkto ng JMR Herbs Incorporated, na ang kauna-unahan po noong 2011 ay ito pong ating produktong Marka 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Tapos sumunod po yung ating produktong Mark Choco. Then itong ating Mark Cafe with Brown Rice Extract, ang kaping tunay na bigas o tunay na may bigas na maraming herbal extract. Yan po mga kasangga. Masarap na kapihin natin, lalo kung tayo po ay naghahanap ng kaping sinamahan ng extract ng bigas. Yung pong bran at germs. Ano po? Yan yung nakukuhang sustansya dito naman sa isang butil ng bigas. Tulong sa mga magsasaka. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Good morning sa ating mga kasangga, yung mga taga Bicol region. Yung mga taga Bicol po kasi, yan ang mahilig sa mga kaping may herbs. Kaya yung ating produkto na kaping may herbs ay nanguna dito sa Kabikulan, sapagkat napatunayan naman talaga yung kanyang kahusayan. Ang priority po natin, syempre, yung kalusugan ng ating mga parents. Ano po? Kaya sa ating lahat na mga taga Bicol, maayong aga sa inyo. Marhay na aga. Nawa po kayo'y maging malusog. Salamat. Dagang salamat po sa inyo.
4: Good morning! Good morning!
2: At syempre sa mga taga Samar Province at Leyte Province na palaging nakasubaybay sa atin, at napakarami nating suki ng mga ganitong klaseng mga produkto. Kaya sa ating lahat, good morning! Maayong buntag sa inyong atanan. Kumusta na ang mga taga Quezon Province? Yan, mga taga Quezon Province, good morning! Yung mga kababayan po natin dito naman sa bahagi ng Marinduque Province, Romblon Province, napakaraming suki tayo dito mga kasangga. Ano? Mga taga Batangas, Palawan, mga taga Tingloy Batangas, good morning. Maganda po yung lugar ng Tingloy, ano? Sapagkat tayo po ay nariyan nung isang araw sa may bahagi ng Batangas, dyan sa may dulo, sa may lubo, yung pong lugar dyan na dinadayo ng ating mga kasangga, mga kababayan. Yan po yung Monte Maria, ano? At magandang lugar. In fairness, napakagandang lugar. Tapos kita natin yung mga islands, yung karagatan, kitang-kita po natin dyan kapag tayo ay dumayo po sa lugar na yan. No? Tayo po ay sumimba sa lugar pong yan na medyo matarik na lugar po. Pero ang ganda po ng tanawin dyan, honey. Kaya maraming salamat sa mga taga Batangas Province, mga taga Mindoro, Oriental at Occidental, good morning. At nawa po kayo'y maging malusog. Ano po? At good morning din sa mga kababayan po nating nakikinig. Ito po naman sa bahaging ito ng Masbate Province. Itong Masbate kasi ay nasa may bandang kalagitnaan pa rin ng karagatan. Eh kapag dito po ay summer, eh talaga namang maghahanap ka ng puno para taguan. Hani, tayo po ay nakaranas ng summer dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Ano? Matagal po tayo ditong tumira eh. Kumbagay tayo ay isa po sa nagpo-promote ng mga produktong may herbs sa lugar pong ito. Maraming salamat sa ating mga taga Masbate Province. Salamat po ng marami sa inyo ha. At ipagpatuloy po natin ang pagkonsumo ng ating mga produkto sapagkat ito naman po ay available po sa inyong lugar. Available po ang ating mga produktong Mark Cafe, Mark Choco, Mark Cafe with Brown Rice Extract, Mark Capsule, lahat available dito po sa ating lugar sa Masbate Province. Igwa po yan sa mga drugstore at pharmacy, dyan sa merkado, nariyan po at igwa ang ating mga produkto na yan po'y medyo matagal na rin nagsulod didi sa ating lugar kaya dapat yan ay lagi natin kinukonsumo para po naman sa ating kalusugan. Hani. Kaya maraming salamat po sa mga Masbate nyo at Masbate niya, good morning at nasa island po tayo. Hani. Good morning po sa ating lahat, pangataga lugar po ng Kalakhang Maynila, pangataga Central Luzon at Kalakhang North Luzon. Magandang lugar ito. Siyempre, magandang lugar. Metro Manila eh. Ano? Good morning po sa ating lahat. Malusog na umaga. Mga taga Cavite Province, Laguna, mga taga Batangas, siyempre, mga taga Rizal, mga taga Quezon, mga nabanggit na po natin yan. Maraming salamat po. At nawa po kayo maging malusog. Sa lahat ng nagmamaneho, mag-ingat po tayo sa pang-pribado at pang-publikong sasakyan. Mag-ingat po tayo palagi, ha? Marami palang hindi gaano karunong mag-drive. Hani. Maalam lang magpatakbo pero nahihirapang magpatigil. Kaya yon nakakasagi. Hani. Kaya dahan-dahan lang ang pagmamaneho, hindi dali-dali. Ang mahalaga po sa lahat kayo ay makarating sa inyong patutunguhan. Yon ang pinakamahalaga kaysa naman kayo'y maglakad. Ano po, yon ang ating laging isipin. Na tayo po ay laging safe sa ating mga pupuntahan. Maraming salamat po. Thank you sa mga nagpapadala ng mensahe sa kausayan ng ating mga produkto. Maraming po salamat. At yung pong ating J.M.R. Todo Panalo at magka-premium raffle promo, samantalahin po natin sapagkat unang-una, ang pera pong pinamimigay ng ating company, yan po ay sadyang para sa inyo. Maraming po salamat. At ang numero po natin ay dapat hindi nakakalimutan ng ating mga kasangga. Ang numerong 0933-214-5288 at 0918-277-7788. Maraming salamat po. At ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si kasanggang Injomar Camonias. Sayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
5: Ikaw ay nakikinig sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide!

0: Cafe. Kapeng suabe at natural.
1: Mga kasangga,
2: akala nyo tapos na?
1: Aba,
2: hindi pa!
1: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4 Extended!
2: Oo! Tamang narinig ninyo!
1: Mas pinahaba!
2: Mas pinabongga!
1: Mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo! 20 winners ng tag 20,000 pesos! 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos! At siyempre, ang grand prize!
2: Isang maswerte ting mananalo ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
2: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin dahil extended na,
2: mas marami pang araw,
1: mas marami pang entries,
2: mas marami pang chances
1: para maging winner.
2: Para sa official date ng Grand Raffle Draw at iba pang detalye,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station,
2: sa programang Kasangga at Kalusugan
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
2: J-Mar,
1: Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premo Season 4.
3: Ikaw
4: ay nakikinig
3: sa Kasangga at Kalusugan
4: Nationwide.

0: Kamonias.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating lahat, sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang talapihitan. Good morning. Welcome po mga parents kong minamahal. Welcome sa ating programa. Ito pong programang ito ay hatid sa inyo ng Gemar Herbs Incorporated, ang tagapamahagi ng mga mabibisang produkto na inyo pong nabibili dyan sa mga tindahan, sa mga grocery, sa mga drugstore, pharmacy, at sa lahat po ng sari-sari store, ang ating produktong masarap sa umagang kapihin, ang Kaping My Herbs, ang Marcafe, at itong Marcafe with brown rice extract, kasama po ang ating masarap na Marc Choco, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga at atin pong bigyang daan itong ating talagang nagkakausang kapsula sa merkado. Ang pangalan po ay Marc Capsule with Vitamin C. Ito po ay herbal food supplement. Ano po? At alam naman natin na ang ating Marc Capsule ay di kalidad. At ito po ay talaga namang kayang-kaya ng ating bulsa, sapagkat ang atin pong Marc Capsule ay maraming herbal extract, pero ang presyo po niya ay halos discounted po, mga kasangga. Sa halipong 25 pesos per capsule, ito po ay lumalabas lamang ng 12.50 ang isang piraso. Pero ito po ay binuo ng 12 ingredients, mga parents kong minamahal. Ano po? At alam naman natin kapag ka ganitong

0: kanya insulin extract. Yan po yung tinatawag na insulin na isang halaman na kung tawagin ay miracle plant. Ano po? At talagang mahusay po ito sapagkat ito ay nanggaling pa sa iba yung dagat, lalo sa bansang India. At ito'y tinawag nilang insulin plant na may scientific name na Costus Igneous, mga parents ko.
1: At ngayon, narito ang inyong balitang pangkalusugan. Balitang pangkalusugan sa Kasangga at Kalusugan. Balitang pangkalusugan.
2: Jimar Camonias. Jimar Camonias.
0: At ito'y isang halaman na kumbaga ito'y medicinal plant na may medicinal properties na kung tawagin sa mansang India ay magic cure for diabetes. At napatunayan na maraming ginawang pag-aaral, ito po ay kayang magbigay ng lunas sa sakit ng mga taong may type 2 diabetes. Kaya maganda po ang ating Marcapsule na nabibili natin sa mga drugstore sapagkat ito naman ay sadyang ginawa para sa ating mga suki, para sa ating mga parents. Maganda po kasi kapag JMR Herbs Incorporated, dahil ang lagi pong pinaprioritize dito ay dito pong ating mga kasanggang tulad ng mga senior citizen. Ano po? Yung pong mga parents natin na gustong maging malusog. Ang kalusugan po ninyo palaging inuuna po, mga parents kong minamahal. Ano? Tapos, yung sangkap po na garlic. Yung garlic po ay alam naman nating napakahusay na klaseng halaman na ito'y isinasangkap natin sa mga lutuin. At sapagkat ang ganitong klase, kung hindi natin alam, habang tayo pinaglalagay ng bawang sa ating mga lutuin ay nagdadagdag po tayo ng sustansya sapagkat mayaman po ito sa sustansya eh. At ito po ay may mababang calorie content. Kaya't mahusay po na pangtanggal naman sa pananakit naman ng tiyan, mga parents kong minamahal. Ito po ay subok na, ha. Subok na po yung ating garlic or bawang. Nakatutulong din para makapagpababa ng blood pressure at nagsasaayos ng cholesterol level para makaiwas tayo sa sakit sa puso, mga parents ko. Garlic po yun, ha. Kaya hindi dapat nawawala yung garlic sa mga lutuin po natin. Magaling po yan eh. Talaga namang yan ay subok na po kahit nung mga sinaunang tao. Ano? So yan po, isang sangkap pa rin ang garlic ng ating Marcapsule na sana po kapag tayo bibili ng Marcap, isabay na natin ang pagbili ng Marcapsule sapagkat maganda yung inumin pagkatapos natin kumain sa umaga. Tapos kung gusto ninyo ay sa tanghali naman yung ating purong vitamin C, yung pong Mark C, mga parents ko, ano? Mark C vitamin C with zinc. Yan, may ano na po yan, may maayos pong mineral na pwede pong makatulong sa mga tao na humihina yung panlasa, humihina yung pangamoy, sapagkat yung single mineral po na zinc, yan po ay malaki po ang naitulong nung panahon po ng COVID-19. Ano po? So, yun po mga kasangga. At dapat po ay bumili tayo lagi ng ganitong mga produkto sapagkat yan naman ay available sa mga drugstore. Ano po? Tapos, isa pang maganda ring sangkap nito, yung pong extract po ng mangosteen. Yung extract ng mangosteen, yan ay may malakas na ano, antioxidants, ano, na pumipigil sa mga free radicals sa katawan, na siya namang

0: panimula sa pagkakaroon ng ilang malalang karamdaman o chronic diseases, mga parents ko. Yung pong sangto na nasa mangustin ay isang uri ng malakas na antioxidant dahil sa kanyang anti-inflammatory. Tapos anti-aging, anti-cancer, at anti-diabetic effects. Kaya't ang mangusti naman, sadya namang yan po'y nakilala na magandang klaseng halaman, magandang klaseng prutas, pero nagamit po natin yung extract nito sapagkat maayos naman po talaga itong ating mangustin. So ito po ay isa po sa sangkap ng ating My Capsule Herbal Food Supplement. Sa mga susunod, mga parents ko, ano, atin pong babanggitin pa rin po yung ibang mga ingredients para po malinaw sa ating mga kasangga na sadya namang magaling, mahusay ang mga produkto natin, lalo po itong produktong Mark Capsule Herbal Food Supplement para sa mga tumutumar po nito. Kaya't kung kayo man po ay kulang ang sustansya sa mga pagkain na kinakain natin araw-araw, makakatulong po sa atin yung ating Mark Capsule sapagkat ito ay pwedeng pandagdag, ha? Kaya po sinabing food supplement eh. Kung kayo man po ay gumagaling sa inyong karamdaman, magpasalamat po tayo sapagkat unang-una, nagkakaroon po ng resistensya ang ating katawan. Nagkakaroon po tayo ng lakas. Nagkakaroon tayo ng lakas ng immune system kaya nalalabanan yung sakit. Kaya sinasabing, gumagaling po tayo sapagkat hindi na po tumutuloy yung karamdaman. So malaking tulong po ang mga food supplement. Sapagkat ang mga pagkain po natin, talagang kalimitan na ikita natin ay halos mahina na or may kakulangan na po sa sustansya. Kaya makatutulong po ang ating mga capsule para sa ating mga parents. Ano? Kaya yun po mga kasangga at tayo po'y babalik maya-maya. Atin lang pong bigyan ng daan ang mga paalaala, mga patutuo ng ating Mark Capsule dito sa ating programang Kasangga't Kalusugan. Thank you po mga parents kong minamahal.
1: Kasangga, may bagong kwento mula kay Kuya Deo Aumentado.
2: Opo, si Deo Aumentado dito po sa Barangay Mulong in Infanta Quezo. Inaanyayahan ko po kayong magkonsumo ng Mark Capsule Herbal Extra. Maganda ang epekto sa aking katawan. Nagiging malakas at masigla. Makakatulong po sa anumang karamdaman. At sa aking mga kababayan dito sa Infanta Quezo, magkonsumo na po kayo ng Mark Capsule Herbal Extra. Magaling po ito at inyong pong subukan para inyong pong mapatunayan. Maraming salamat po.
1: Mabibili na ang Mark Capsule Herbal Extract Blend with Vitamin C sa pinakamalapit na butika at drugstores dito sa ating lugar.

0: Papa.
1: Ama.
2: Tatay.
3: Magkakaiba man ang tawag natin sa kanila, alam kong hindi natin sila makakalimutang batiin ngayong Father's Day.
4: Happy Father's Day, Dada.
3: Mapagmahal.
5: Responsable.
3: Masipa. Tapat at matatag.
5: Makadiyos at mabuting gabay.
3: Saludo kami sa inyo, mga tatay. Ang haligi ng aming tahanan.
6: Happy Father's Day.
3: Ang pagbating ito ay mula sa tahanan ng Jamar Herbs Incorporated.
4: I love you, Papa.
7: Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay dito naman sa programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y kayo'y maging malusog. Nakatapos po tayo ng ating programang Kasangkat Kalusugan. Nawa po'y marami tayong naintindihan o naunawaan. May kaugnayan naman sa mga produkto pong kailangan po natin sa araw-araw. Ano po? Kaya maraming salamat po at bukas po ulit tayo, mga parents kong minamahal. At bati po tayo ng happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
8: Happy birthday! Woo!
7: Sa mga nagdaraos naman ng anniversaryo ng kasal, happy anniversary.

0: At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin na kayo ay gumaling agad, ha? Atin pong ipagdasal sa puong lumikha ang ating kagalingan. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po at sa bahaging technical, nariyan po ang ating kasanggang Hernan Uribe para naman sa ating FB Live. Ano? At sa kasanggang news update para sa mga interviews, nariyan naman si kasanggang Arvin Enriquez. At si kasanggang James naman para sa mga research. At ako po naman ang inyong lingkod, walang iba kundi si kasanggang Ingemar Camuñas. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan ay love you all.
1: Kasangga at Kalusugan, maraming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao, ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
3: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
4: Playing what we want.
5: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
6: Radio Bandera, katarman!
5: Ambut sa imha!

0: Basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Kataman.
1: Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Gusto ko lamang sa buhay ay murang gasolina.
1: Gusto ko lamang sa buhay yung mag-swimming sa beach ng matagal na matagal.
2: Gusto ko lamang sa buhay ay kapayapaan.
3: Gusto ko lamang sa buhay ay ang banal na tinapay.
4: Gusto ko lamang sa buhay ay mag-travel at bumili ng souvenirs.
5: Gusto ko lamang sa buhay ay kahalasarap na apayapaan.
6: Gusto ko lamang sa buhay ay konting at lalong-lalo na

0: balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na ng isa yung iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at paayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marco Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
10: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
11: Heto ang pinakabago.
12: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
13: Wow! May bago na namang Best Cafe.
11: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
13: Wow! Gusto ko yan!
11: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
13: Nice! Walang asukal!
11: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
13: Pampasexy!
11: Pampamacho!
13: Pampahealthy!
11: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
13: Perfect!
11: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarket.
14: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
15: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
14: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
17: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
18: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
19: Natural. Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: 88.1.
1: Sa Trisco, sa musika, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman.

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman.

0: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawin na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya.
0: Ang mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
2: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NSD, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihina po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Jufom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine, if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman, Northern Samar, beside BTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture, make it your own, make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
15: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
16: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
17: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
16: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
17: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
18: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
17: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stress out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
16: Yan.
17: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
20: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
21: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
20: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
17: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
17: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
16: Lagi pong pakinggan ang ating programang
22: The Secret of Health.
16: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
23: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
24: Heto ang pinakabago.
25: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
26: Wow! May bago na namang Best Cafe.
24: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
26: Wow! Gusto ko yan!
24: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
26: Nice! Walang asukal!
24: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
26: Pampasexy!
24: Pampamacho!
26: Pampahealthy!
24: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
26: Perfect!
24: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
27: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
28: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
27: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
29: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
30: Drink responsibly.
31: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
32: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
33: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
34: ECR Dry Goods Store.
33: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
34: ECR Dry Goods Store.
33: ECR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store. Good.

0: Sarajo, ibang deramo.
1: Kidney problems ba? Udi kaya diabetes, hypertension, uba ka naman heart problems. Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa Sari-Sari Store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po, pag umino mo ang ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, boutique at drug stores dito sa inyong lugar.
6: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: kapa.
1: Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera, una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.

0: malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
1: Playing what we want.
2: This is Cookie Monster, and you're tuned in today's variety, playing what you want.
3: Radio Bandera, Katarman!
2: Ambut sa imha.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teen in 1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teen in 1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
7: Alam niyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon, na todo na ang benefits. Tipid pa sa bulsa.
8: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Ang sikreto ng kutis na blooming. Pinagsama-sama sa iisang sabon. Kojic para sa minaw. Gluta para sa kintab. Papaya para sa kinis. At carrot para sa healthy glow. Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil at sunflower oil para sa healthy skin. Ang Rice 4-in-1 Soap, tanggal ang dumi. Moisturize pa ang balat. Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets sa inyong mga lugar. Hanapin ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap para sa kutis na blooming at healthy. Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Glow na todo sa presyong abot kaya. Kaya ano pang hinihintay nyo? Bili na!
9: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
10: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpila ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Siyempre, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook page, Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon, tara na at kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Sa ating po namang paladudunan, natin dyan sa atin ang ating po namang mga herbal na mga produktong gawa po naman sa Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas, naroon.

0: Bukas na ang ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating malado doon. Ito na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si ano po ako, si Mastemat Ubas po.
0: Ano pong pangalan?
1: Ma'am Jamalia Ubas po, isa pong Muslim.
0: Ma'am Jamalia. Opo.
1: Opo, itatanong ko po sana kung maganda po yung rice coffee.
0: Taga saan po kayo, ma'am? Taga saan po kayo?
1: Mindanao po.
0: Saan po sa Mindanao?
1: Marawi City po.
0: Marawi City. Okay, Mindanao. Okay po. Ilang taon na po, ma'am?
1: 51 po.
0: 51. Okay po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Yung pong rice coffee.
0: Opo. Paano po ninyo nalaman yung ating rice coffee?
1: Ay, kasi po lagi ko pong naririnig sa radyo ay.
0: Opo, maraming salamat din po. At kayo po ay nakikinig sa ating programa. Hindi pa po ba kayo nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Ha, hindi pa. Opo, pero gusto niyo pong makapagsimula na rin na uminom ng ating rice coffee po, nanay?
1: Opo.
0: Sige po. Diyan po sa inyong lugar sa Mindanao, makabibili po tayo ng ating rice coffee diyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores diyan po sa inyong lugar. Itanong-tanong po natin, yung ating po namang rice coffee diyan po naman sa inyo po namang lugar, dahil available na po yan diyan, yung ating po namang rice coffee, nanay.
1: Sige po.
0: Opo. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee?
1: Yung pong may dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton.
1: Opo. Gintong dilaw.
0: Kulay gintong dilaw na karton. At ang spelling po, R-I-S-E.
1: Sige po.
0: Okay po. Yung po yung ano, yung po yung tawag dito, yung po yung hanapin po ninyo para hindi po kayo magkamali sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Sa paghanap po ng ating rice coffee, dapat po tama po yung produktong makuha po ninyo. Nang sa ganun ay tawag dito ay hindi po kayo magkamali, hindi po masayang yung pera po ninyo, nanay. Ano po?
1: Opo. Marami pong salamat.
0: Salamat po. Tapos kapag kayo po ay nakabili na ng ating rice coffee at meron na pong pagbabago sa inyo po namang kalusugan, balitaan niyo po ako, tawagan niyo po ako muli.
1: Opo.
0: Okay po. Salamat po sa inyo, nanay. Thank you.
1: Thank you rin po.
0: God bless po, nanay. Maraming salamat po. At simulan na po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal, so wala pong problema sa inyo.
1: Opo.
0: Opo, opo. Maraming salamat po. God bless po.
1: Opo, God bless din po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat po. Bye-bye.

Tawag po mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Tawag po ninyo sa ating mo namang programa. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Hello po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Apo, sino po sila?
1: Esther po.
0: Nanay Esther, taga saan po kayo, nanay?
1: Taga Alaminos po.
0: Alaminos, Pangasinan?
1: Opo.
0: Okay, ilang taon na po?
1: 60 po.
0: 60, okay. Umiinom na po ng rice coffee, nanay Esther?
1: Hindi pa po. Yun po ang gusto ko pong itanong kung meron po kasi akong karamdaman.
0: Ano po yung iniindang karamdaman ni nanay Esther?
1: Ano po, tawag nito, yung may sakit po kasi akong ano, yung ubo ko po, hindi po nawala-wala yung ubo ko po. Yung klima ko po, hindi ko siya natatanggal. Kung ano pong, kung na, pwede po akong ubo.
0: Opo, napatingin niyo na po sa doktor?
1: Napatingin na po.
0: Ano po yung sabi ng doktor? Ano po yung gamot?
1: Hindi po ako gumaling sa kanya. May binigat sa akin gamot, pero hindi po ako gumaling.
0: Ah, okay po, nanay. Pero hanggang ngayon po ba umiinom kayo ng gamot na galing sa doktor?
1: Hindi na po. Matagal na po.
0: Hindi. Nahihirapan po ba kayo niyan sa inyo po namang problema sa ano po sa inyong kalusugan?
1: Ay, hindi naman po. Mula nung uminom po sa kanya ng ano, yung nireseta po sa aking gamot. Hmm. Okay na po. Kaya lang po, ang gusto ko, ang ibig mo sabihin po, yung ano, yung klima ko po, hindi po siya nawawala.
0: Ah, okay po, nanay. Nanay, makakatulong po yung ating rice coffee po sa inyo. Kapag araw-araw po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee, malaki po yung maitutulong nito sa inyo po namang problema sa kalusugan. Kasi makakatulong po ito para matanggal po yung sinasabi po ninyo. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Opo. Narinig ko po kasi yung programa niyo po. Kaya tawagan ko po kayo para kung pwede ko pong itanong sa inyo. Kung pwede po akong uminom sa ano niyo, yung gamot niyo po.
0: Yung ating rice coffee po, tama. Makakatulong po sa inyo yung araw-araw po na pag-inom ng ating rice coffee. Malaki po yung maitutulong ito. Basta po araw-arawin po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Araw-araw po, dalawa hanggang tatlong sachet po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Meron po akong itatanong tungkol din po sa anak ko.
0: Mm-mm.
1: Yung anak po, kasi yung anak ko po, ano, lagi po yung sumasakit yung sa loob ng ilong niya po.
0: Mm-mm. Sinusitis po ata.
1: Tapos pinakonsulta ko rin po sa doktor, pero yung nursita naman po sa kanya, nabili namin po lahat yun, pero hindi po siya gumagaling. Hanggang ngayon po, nahihilo pa rin sa pag-uras ng sinusumpong po siya.
0: Yes po, nanay. Makakatulong din po yung ating rice coffee. Basta tuloy-tuloy din po yung pag-iinom niya nito. Araw-arawin lang po, sabay na po kayong iinom ng ating rice coffee, nanay. Tapos, bago niyo po iinumin, kada timpla po ninyo ng ating rice coffee, gawin po ninyo yung tinatawag po nating steam inhalation. Yung pong pagpapausok. Yung pong pagpapausok. Diba, sa isang mainit na tubig natin, ititimpla yung ating rice coffee. Sa isang mainit na tubig, kukuha tayo ng isang sachet ng ating rice coffee, bubuhos natin doon lahat ng laman po noon, nung isang sachet. Okay. Tapos habang inahalo-halo po natin, dahil mainit yun, umuusok yun. Lalanghap-langhapin po ninyo yun. Habang pinapalamig-lamig po ninyo ng konti bago nyo po iinumin. Gawin po ninyo yun, bawat timpla po ninyo ng ating rice coffee, nanay. Dalawa hanggang tatlong sachet ng ating rice coffee ang dapat po nauubos po natin sa isang araw para po makatulong po sa atin kaagad-agad yung pong ating po namang rice coffee.
1: Okay po.
0: Nakakita na po kayo, nanay, ng ating rice coffee?
1: Opo, nahanap na po namin sa TikTok po.
0: Okay po. Pero dyan po sa Alaminos, marami din po dyan, nanay, na pwedeng mabilhan ng ating rice coffee.
1: Nag-order na po kami ngayon lang.
0: Sa TikTok?
1: Opo.
0: Yung kulay gintong dilaw na karton po, nanay?
1: Opo.
0: Yun, sa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po niyan ay RISE. Kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Dapat po tama po yung na-order po ninyo, nanay.
1: Opo.
0: Okay po. Pero dyan sa Alaminos po, marami po dyan na pwede nating mabilhan ng ating rice coffee. Halos po lahat ng mga butika dyan meron. LNA Drugstore, Senepo, LNA Pharmacy, Palamis, Abril Pharmacy, MAB Drugstore, Carmi Floor Drugstore, Jens Pharmacy, Damas Pharmacy, Lucky Ace Drugstore, o Francia Drugstore, okay. 3M's Pharmacy, Island Med Pharmacy, LND Pharmacy, PH Med Drugstore, 3M's Generic Pharmacy, Sparks Pharmacy, Tambal Pharmacy, LNA Pharmacy, and JG Pharmacy. Lahat po yan sa Alamino City, Nanay.
1: Okay po. Marami pong salamat.
0: Thank you, Nanay. Balitaan niyo po ako ha, kapag kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, lalo na kung meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, kayo pong dalawa ng inyo pong anak.
1: Okay po.
0: Maraming salamat po, Nanay. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyo muli. Maraming salamat po. God bless.
1: Maraming salamat din po.
0: Opo, mag-iingat po kayo. Salamat. Bye-bye.

0: Tuloy tayo mga kaibigan, 0969-226-9623. Tawag po ngayon sa ating namang numero mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating namang numero. Tawag na po kayo at pagkwentuhan po natin ang inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee. Para po sa ating po namang lahat mga kaibigan, lahat ng mga nakaantabay po sa atin, lahat po ng mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, simulan nyo na po yung pag-iinom po nito mga kaibigan. Napakalaki pong tulong ang may bibigay po nito sa ating po namang kalusugan. Lalo na mga kaibigan kung ito po ay sasabayan natin ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At kung araw-arawin po natin ang pag-iinom po nito mga kaibigan, dahil po sa araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung tulong na hinahanap po natin sa ating po namang produkto. Basta po araw-araw po nating iinumin yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Itawag nyo lang po ang inyong mga katanungan kung meron po kayo na nais po namang linawin. At kung hindi nyo po alam kung saan po ninyo mabibili yung ating rice coffee, dyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan, pwede nyo pong itawag sa amin para sigurado po tayo. Mangilan-ngilan pa rin kasi mga kaibigan sa ating mga kababayan ang nagkakamali, lalong-lalo na yung mga bago pa lang. Yung mga naghahanap pa lang ng ating rice coffee sa ngayon, nagkakamali sa paghahanap po ng ating rice coffee sa kadahilanan po na hindi po nila alam yung itsura ng ating rice coffee. Eh may naglipa na po mga kaibigan ang mga gumagaya sa ating po namang produkto. Kaya dapat po naman mga kaibigan ay sigurado po tayo na alam natin yung itsura. Kaya nga po lagi po natin sinasabi dito na dapat po hanapin po natin yung tamang produkto po natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Tapos ang spelling niya po mga kaibigan ay R-I-S-E. Diyan sa karton na yan mga kaibigan, ang kumpletong pangalan po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin mga kaibigan, ano po, lagi po natin itong inuulit-ulit at hindi po tayo magsasawa na ulit-ulitin po ito mga kaibigan dahil matulungan po natin, para matulungan natin yung ating mga kababayan na bago pa lang na diretso na na pupunta sa mga butika at maghahanap na po ng ating rice coffee. Kahit hindi sila sigurado sa kanila po namang bibilhin. Kaya po pinaalalahanan po natin lahat ano po na naghahanap po ng ating rice coffee. Hanapin po natin yung tamang produkto po natin. Kasi nababasa natin sa ating po namang text messages, sa mga text po ninyo, mangilan-ngilan pa rin sa ating mga kababayan ang nagkakamali. Yung isa mga kaibigan, nasa garapon daw yung nabili niya. Nagtatanong sa atin kung paano daw ilang kutsara daw yung pagtitimpla ng rice coffee. Dahil po pala, nasa garapon daw po yung nabili niya. Hindi po yun sa atin. Ano po? Hindi po yun yung ating produkto. Kaya po, lagi po natin sinasabi, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang rice coffee, mga kaibigan. At meron pong 10 sachet dyan sa loob ng ating po namang rice coffee. Meron po dyan 10 sachet na siya pong laman ng ating po namang rice coffee box. Sa paghahanap po ng ating rice coffee mga kaibigan, hanapin yung kulay gintong dilaw na karton at ang spelling po nito ay R-I-S-E. Kasi hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Hindi po ito gawa sa bigas mga kaibigan. Kaya po naman ang spelling po nito ay R-I-S-E. Yan po yung una nating tatandaan. Ano po? Yan po yung unang hahanapin po natin para hindi tayo magkamali. At hindi masayang yung pera po natin. Pangalawa, mga kaibigan, hanapin po natin na dyan sa karton na yan, yung larawan ng isang tasa ng kape na may katabing dalawang hotdog, pero hindi po hotdog yan. Buhamera po yan, mga kaibigan. At meron pong sikat ng araw sa taas. Yan po yung hahanapin po natin. Nang sa gayon, ay hindi po tayo magkamali. Kagaya po ng nag-text sa atin na nagtatanong kung ilang kutsara daw po ba yung pagtitimpla ng ating rice coffee. Kaya po naman, sabi natin hindi po ito yung ating po naman produkto. Dahil wala po naman sa garapon yung ating rice coffee, mga kaibigan. Nasa kulay gintong dilaw na karton po yan. Tandaan ha, nasa kulay gintong dilaw na karton, RISE po yung spelling ng rice. Para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po natin sa pagbili po ng ating po namang rice coffee, mga kaibigan. Kaya kung may mga katanungan po kayo, kung hindi kayo sigurado, itawag po ninyo yan sa amin. Pwede nga po i-text lang po ninyo sa amin at kami po yung tatawag sa inyo. Para kung halimbawa wala po kayong pantawag, kami po yung tatawag. Nang sa gayon ay hindi po kayo magkamali at gagabayan po namin kayo. Kahit nga po, mga kaibigan, ay umiinom na kayo ng ating rice coffee at meron pa kayong mga katanungan. Masayo po kami na ibabalita po ninyo sa amin kung kumusta na po yung pag-iinom po ninyo nito, mga kaibigan. Dahil hindi lang po nagtatapos dun po sa pagbili po ninyo ng ating po namang produkto, ang ating po namang paggabay, kundi sa araw-araw po na pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Kung may mga katanungan kayo, feel free, mga kaibigan, na itawag po yan dito po naman sa ating programa at malugod po naming sasagutin yan, mga kaibigan, yung mga katanungan po ninyo. Dahil sabi nga natin, hindi po nagtatapos doon po sa pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee o kaya pagbili po ninyo ng ating rice coffee ang ating po namang ugnayan. Dahil mas maigi po sa amin na kahit po ay matagal na kayong umiinom ng ating rice coffee, nagkakabalitaan po tayo, mga kaibigan. Nagkakausap pa rin tayo at very willing po kami, mga kaibigan, nagabayan pa rin po kayo habang patuloy po kayong umiinom ng ating po namang rice coffee. Bukas po ang ating numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng tawagan po ninyo, mga kaibigan, dito po sa ating palatuntunan. Itawag lang po ninyo sa ating programa 0969-226-9623. Pwede nyo rin pong i-text kung halimbawa wala kayong pantawag, may pantext lang po kayo. Pwede nyo pong i-text yan sa amin kung may mga katanungan po kayo, mga kaibigan. O kaya even po yung mga kwento po ninyo, yung mga testimonya po ninyo patungkol po sa ating produkto, pwedeng-pwede po yan, mga kaibigan. Atin po namang bibigyan ng tuon lahat po ng concern po ninyo, mga kaibigan, sa atin po namang produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Hi, Goya Boy. I'm Dr. Shirley Pamto and the founder of Dishe Foundation Academy.
0: Wow.
1: Dito sa Sablayan.
0: Sablayan? What's your name, ma'am? Ano po pangalan?
1: Dr. Shirley Pamintuan.
0: Dr. Shirley.
1: Geraldi Pamintuan.
0: Apo. Doctor of Medicine
1: po.
0: Po, ma'am? Doctor of Medicine?
1: Yeah, Doctor of Medicine. And okay, I don't really drink coffee. Mm-hmm. Ang totoo lang. But I discover your coffee kasi I'm already 78. Umakyat ako sa ladder. Mm-hmm. Nahulog ako. Akala ko natanggal ang aking left arm.
0: Oh.
1: Because nahimatay ako.
0: Mm-mm.
1: Because I was cutting the may makapunta sana makikita. Mm-mm. But then I heard your rice coffee na 14-in-1.
0: Yes.
1: Na herbal.
0: Opo.
1: Tapos sinubukan ko kasi after that na-accidente ako, biglang naaano ang arm ko na minsan nakakasigaw ako, ang sakit. So ay sinubukan ko, nakatatlo lang ako araw. Nararamdaman ko pa pero wala nang sakit.
0: Wow.
1: So inisip ko, doon ako bumibili sa South Star. Naghanap ako talaga ng rice coffee niyo.
0: Apo, thank you.
1: But then I want to promote it kasi I don't want ng mga estudyante kasi ang aming student is from grade 7 to 12.
0: Okay.
1: I want to promote the right coffee.
0: Apo. Thank you very much.
1: Kaya gusto ko sana distribute niyo ako.
0: Pwede po doc. Pwede niyo pong tawagan. Ito po, bigay ko po sa iyo yung number kasi paubos na po yung oras natin. Doc, ibigay ko po sa iyo yung number. Meron po kayo diyang ballpen at papel. Pwede niyo pong ilista tapos tawagan niyo po para kayo na po yung mag-usap, doc.
1: Oo.
0: Okay. Meron na po ba kayong papel dyan?
1: I want to see this one kung nagano. Kasi pati, ang nangyayari pati, Kuya Boy, dapat magpa-opera na ako ng cataract.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganito, silaw na silaw ako, hindi ako makaano, kaya tatakbo pa ako katulad niyan na green. Tatakbo ako kung sino ang ano. Anyway, anong number?
0: Okay, eto po Doc. 0920
1: 929
0: 66
1: 57. Apo. Okay. At least na, ano
0: po. Pakiulit po, Doc.
1: Ay.
0: Check natin
1: kung tama. Ulitin mo nga ulit. Apo. Kasi hindi ko.
0: 0920 929 66 57
1: okay.
0: Apo. Another one, Doc. Para sure, meron pang isang number. Kung sakaling hindi okay po ninyo makontak yung isa, ito po yung isa.
1: 0951 623
0: Apo. 623
1: 624
0: 04
1: 55
0: 55
1: okay.
0: Yan, Doc, yung pong dalawang number na yan ang pwede nyo pong tawagan.
1: Sila ang nagde-deliver?
0: Yes, sila po yung makakausap po ninyo kung paano po kayo magiging yung sinasabi po ninyo maging dealer. Distributor.
1: Yeah, maging dealer kasi iskwilahan ito. Mayroon kaming sariling cafeteria na what I'm health food.
0: Correct. Dapat po na dapat po 'yan, ma'am, Doc. Ganyan na para sa ating mga estudyante para hindi yung mga makakasama po sa kanila.
1: 3-in-1. I don't want to, kasi may naghawak ng kantin dito. Nakita ko 3-in-1. Ayoko.
0: Yes.
1: Kaya sabi ko, I want health food. Kaya pati ako ang nagtatanim ng pizza. Ako nagtatanim para sa health food talaga.
0: Tama po. Very good po, Doc.
1: And then ito, nakita ko yung ang ginagawa ko, MX3 pagka umaga, pagka gabi, rice coffee na nilalagyan ko ng boost ng adult ng birch tree.
0: Okay.
1: At ang ganda ng tulog ko.
0: Wow. Opo. Thank you very much po, Doc.
1: Kaya gusto ko maging distributor na hindi na ako magpupunta pa sa South Star. Kung minsan nauubusan sa South Star, minsan nauubusan sa Simbingko.
0: Yes.
1: Simbingko ba yun? Nauubusan. If I will be, distributor kasi mas gusto ko ito, health food ito.
0: Yes po, Doc. Thank you very much, Doc. Malaking bagay po na
1: actually Kuya Boy, I'm 34 years medical director ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite.
0: Thank you, Doc. Nice.
1: Nag-retire ako, nag-retire po ako nung kasagsaga ng Yolanda at saka ano ba 'yun, yung Hayan kasi nung nag-volunteer ako doon, nakita ko I was nandoon ako sa mas royal. So napabayaan ko ang aking trabaho, pinaritay na lang ako. Opo. So after that, Luzon, Visayas, Mindanao ang last ko, sa Osamis Occidental, Osamis Oriental. Opo. Ang last ko na 23 kasi ayaw ko magpabakuna.
0: ilang taon na po kayo, Doc?
1: 78.
0: Wow. 78. Okay po. Sige po, Doc. Doc, ganito na lang. Kung sakali po, tawagan nyo na lang po yung dalawang number na yon. At tapos, pag-usapan natin siguro mamayang gabi kasi wala na tayong oras ngayon. Tawag kami ulit sa iyo para pag-usapan natin kung ano yung mga tulong na naidulot sa inyo ng ating Rice Coffee para kahit pa paano po
1: tulong.
0: marinig po kayo ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin dyan para ipatronize.
1: Kasi ang totoo talagang, Kuya Boy, hindi ako nagiinom ng coffee. Pero nung narinig ko yun na herbal plus one, ganyan, yun. Apo. At malaki talaga. Since then,
0: Yes. Pag-usapan natin yan mamaya, Doc, na gabi. Wala na kasi tayong oras, Doc. Tawag kami ulit, Doc, sa inyo mga 7:30 or 8 ng gabi.
1: Please.
0: Yes.
1: Thank you.
0: Thank you very much, Doc. God bless po, Doc. Thank you very much po. Thank you very much po. Maraming salamat. Mga kaibigan, lagpas na tayo sa oras. Ayan, maraming salamat kay Doc Shirley. Kukunin natin yung kumpletong pangalan ni Doc mamaya. Abangan niyo yan mamaya. 7:30 ng gabi at kumpleto nating kausapin at alamin ang tulong na naidulot po sa kanya ng ating Rice Coffee. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming salamat. Kuya Boy po naman, lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless. Isang

0: Radyo Bandera Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso. Radyo Bandera Philippines, ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
1: Malakas, makisig, maskulado, at malinaw na napapakinggan. Hindi number one, pero lagi mong tinututukan.
2: Playing what we want.
3: This is Cookie Monster, and you're tuned in. Today's variety, playing what you want.
4: Radio Bandera, katamon!
3: Ambut sa imha.
5: Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Radyo. Nobela.

Papa Rods, happy lunch sa lahat ng ating mga kabarangay. Ngayon pa lamang po ay labis-labis na ang pasalamat ko kung sakaling mapili man ninyo ang aking sulat. Alam ko po kasi na libu-libong mga kabarangay natin ang nagpapahatid ng sulat sa inyo upang maibahagi nila ang kanilang kwento ng buhay. Hindi ko masasabi na nakaka-inspire ang aking kwentong ibabahagi ngayon, pero sana kahit papaano ay makakapag-iwan pa rin ako ng aral sa lahat ng mga nakikinig ngayong tanghali. Papa Rods, bago po ako magsimula, ay gusto ko lang ipaalam sa iyo at sa mga kabarangay natin na may pangalan at pagkakataon sa kwento na pinalitan ko para maitago ang pagkakakilanlan ko sa mga magulang ko na maaring nakikinig rin po sa inyo ngayong hapon. Papa Rods, tawagin mo na lang akong Lyra. Hindi ko tunay na pangalan, 24 years old, galing sa Caloocan, at ngayon naman ay nagmamanage ng aming family business. Papa Rods, college pa lamang po ako, ay masukid na po ninyo akong tagapakinig. Mahilig kasi kami ng mga kaibigan kong makinig ng mga drama ninyo sa radyo. At ang programa nga po ninyo ang pinakapaborito namin sa lahat. Dahil palagi kaming may napupulot na aral sa mga kwentong ibinabahagi ng ating mga kabarangay araw-araw. Papa Rods, mula po ako sa isang pamilya na masasabi kong medyo nakakaangat sa buhay. Pagmamay-ari po kasi ng mga magulang ko at kilala ng mga bake shop sa Caloocan. Marami ng sikat na coffee shop at restaurants ang kumukuha sa amin ng mga pastries, at kami rin ang palaging tinatawagan para kuhanan ng mga wedding cake ng mga kilalang tao. Ang alam ko nga, galing pa sa lolo ni Daddy ang bake shop na minamanage niya ngayon na gusto na niya ring ipasa, at isa sa amin ng ate ko ang magmana. Papa Rods, dalawa lang kasi kaming magkapatid ng ate ko. At sa aming dalawa, si ate ang paborito ni Daddy. Siya kasi ang mas maganda, mas matalino, at mas madiskarte sa buhay. Kaya naman, sigurado ako na si ate na ang pagpapamanahan ni Daddy ng family business namin. Wala kasi akong hilig sa pag-bake, lalo na sa pagninegosyo ng cake. Nasa arts kasi, Papa Rods, ang passion ko. Mahilig akong mag-paint at mangolekta na rin ng mga painting. Bagay na sobrang kinakainisan naman sa akin ng Daddy. Dahil wala naman daw ako mapapala sa pagpipinta. Wala raw pera sa painting. Nasa negosyo raw niya ang malaking pera. Kaya naman, Papa Ron, sinunod ko na lang ang kagustuhan ng Daddy at kumuha rin po ako ng business management. Kahit hindi ko naman gusto ang kursong iyon. Papa Ron, halos magkasunod lang po kami ni ate na gumraduate ng college. Kagaya nga ng inasahan ko. Siya ang tinirhan ni Daddy para mag-manage ng family business namin na bake shop. At ako naman, naglakas loob na lang na magbukas ng art gallery kasosyo ang isang kaibigan ko na mahilig rin sa painting. Ang pangalan niya, si Joseph.

0: Wala pa ba ang ate mo, Lyra?
1: Wala pa po, Daddy. Pero nag-text na po siya. On the way na rin po siya pa uwi. Medyo na traffic lang daw po.
0: Bakit hindi pa kayo nagsabay umuwi kanina?
1: Kasi nung dumaan po ako sa bake shop, ang sabi niya marami pa raw po siyang kailangang tapusin. Kaya pinauna niya na po akong umuwi.
0: Napakasipag talaga ng ate mo. Biruin mo. Wala pa halos isang taon mula nung hawakan niya ang bake shop natin. Malaking pera na naipasok niya dahil sa malalaking client na nakuha niya.
1: Oo nga po eh. Ang galing po ni ate.
0: Bakit kasi hindi ka tumulad sa kanya? Matalino na, madiskarte pa.
1: Matalino at madiskarte din naman tong bunso nating si Lyra, mahal. Kita mo nga oh, malapit na magbukas yung art gallery nila ni Joseph. Kailan nga yan, Lyra, na mapaghandaan namin ng daddy mo yung schedule na yon? Sa Sabado na po, mami. Sana po makapunta kayo ni daddy. Si ate po kasi, baka hindi raw makapunta dahil may limang kasal daw pong nakaschedule sa araw na yon. Sobrang busy daw po nila para sa mga request na cake na mga ikakasal. Pero pipilitin niya raw pong makadaan sa grand opening namin. Huwag kang mag-alala, makakapunta kami ng daddy mo sa araw na yon.
0: Pwede ba, mahal? Huwag mo nga ako sinasama sa mga ganyang walang kwentang lakad.
1: Mahal, hindi naman walang kwenta ang pagbubukas ng isang art gallery. Matagal na tong pinaghandaan at pinag-ipunan ng anak natin. Ni hindi nga siya humingi ng tulong sa atin, di ba?
0: Dahil alam niya na hindi natin siya tutulungan.
1: Hindi ganun yun. Alam lang talaga ni Lyra kung paano magsumika para sa sarili niya. Mami, okay lang po. Naiintindihan ko naman po na busy talaga si daddy sa schedule niya.
0: Busy talaga ako. Kaya hindi ko pag-aaksaya ng oras ang walang kwenta mong art gallery. Kung bakit naman kasi hindi ka tumulad sa ate mo na sumusunod sa yap ako?
1: Hindi naman po kasi talaga ako kasing talino ni ate eh. Hindi ko po kaya ang ginagawa niyang pagmamanage sa negosyo ninyo.
0: Ano pa nga ba? Kita mo nga yan, oh. Hindi mo pa nga sinusubukan. Sinasabi mo na kaagad na hindi mo kaya. Mas inuuna mo pa yung mga walang kwentang painting at yung art gallery mo. Ano ba ipapakain ng mga yan sa'yo? Magkano ba kikitain mo dyan? Gagastos ka ng malaki, pero maliit lang naman ang ibabalik sa'yo. Samantalang ang ate mo, walang hindi kinakaya pagdating sa negosyo.
1: Mahal, kumain na lang tayo at baka lumamig na itong mga nasa lamesa. Mamaya na lang natin pag-usapan ang tungkol sa negosyo na yan. Oh, basta Lyra, darating ako sa opening ng art gallery mo.
2: Papa Rods, ng araw ng grand opening ng art gallery namin ni Joseph, sina Mami at ate lang ang dumating mula sa pamilya ko. Kagaya ng inaasahan ko, hindi na nga talaga nagpunta ang daddy. Hindi na rin masyadong sumama ang loob ko. Kasi ngayon na-expect ko na yun. Mas magugulat pa nga ako kapag dumating talaga siya. Mabuti na nga lang at pinilit din ni ate na makarating. Pinaramdam nila sa akin ng mami na proud talaga sila sa ginawa ko na pagtupad sa pangarap ko. Papa Rods, mga kabarangay, naging maayos naman ang art gallery namin ni Joseph. Buong taon pa yon. Wala kaming kahit anong naging problema. Mabenta naman kasi ang paintings ko talaga, Papa Rods. At marami na rin kaming nakikilala na mga artist na sa gallery na namin nag-i-exhibit upang magbenta ng kanilang mga arts. Si ate naman ay nagpatuloy sa pag-handle ng family business namin. At palagi kong nakikita kung gaano ka-proud si daddy sa kanya. Yun ang bagay na matagal ko ng pangarap. Ang makita at maramdaman kung na-proud din sa akin si daddy. Kaya lang, hindi ako sigurado kung mangyayari pa ba yun. Dahil kailan naman, wala nga akong ginawa na nagustuhan ni daddy. Akala ko tuloy, Papa Rods, tuloy-tuloy na ang pagiging invisible ko sa paningin ng daddy ko. Yung palaging si ate na lang ang nakikita niya. Hanggang sa dumating ang inaasahan kong araw. Habang sabay-sabay kaming naghahapunan ng pagkain, ay biglang sinabi ni ate na magpapakasal na raw sila ng boyfriend niya. dahil nabuntis siya. Siyempre, Papa Rons, mga kabarangay, nagulat kaming lahat. Lalong-lalo na ang daddy. Pero mas nakita ko ang pagkadismaya at galit sa mukha niya nang sinabi ni ate ko na balak na raw daw nilang manirahan at nang mapapangasawa niya sa Japan. Kung saan nandoon ang pamilya ng mapapangasawa ng ate ko. Sa sobrang galit, Papa Roids, ni Daddy ay nanikip ang dibdib niya habang sinisigawan si ate na walang utang na loob. Kaya naman pinapuasok na muna ni Mami si ate sa kwarto niya. At yun na nga,

0: Mommy, eto po yung tubig para kay Daddy.
1: Thank you, Lyra. Eto, mahal. Inumin mo muna itong tubig.
2: Ayoko na talagang makita yung panganay mo dito sa bahay natin.
1: Mahal, huwag ka muna magsalita ng ganyan. Mag-relax ka muna. Bukas na lang natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan.
2: Hindi! Mula sa araw na to, tatanggalan ko na siya ng karapatan sa lahat ng negosyo natin.
1: Mahal, kumalma ka muna. Eh, pwede naman natin pag-usapan ito kapag hindi na sumasakit ang dibdib mo. Ayaw mo magpa-ospital, pero ayaw mo naman kumalma.
2: Lyra.
0: Po, Daddy.
2: Mula sa araw na ito, ikaw na magmamanage ng mga business natin. Lalo na ang bake shop natin.
0: Po? Ako po?
2: Bakit? Huwag mo sabihin na hindi mo pa rin kaya hanggang ngayon.
1: Mahal, bukas na nga lang natin pag-usapan yan. Huwag ka muna magpadalos-dalos sa paggawa ng mga desisyon ngayon.
2: Eh, doon din naman papunta ang lahat ng ito. Dahil tinatanggalan ko na nga ng karapatan ang panganay mo sa lahat ng negosyo natin. Napaka-irresponsable niya. Walang utang na loob. Mas iniisip pa niya ang sarili niya kesa sa pamilya na to. Ano, Lyra? Kakayanin mo ba? O pati ikaw, itatakwil ko bilang anak ko?
0: Kaya po. Kakayanin ko po, Daddy. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo ma-disappoint sa akin.
2: Good. Papasok na muna ako sa kwarto. Nawalan na ako ng gana kumain.
1: Aalalayan na kita, mahal.
2: Hindi na. Kaya ko sarili ko. Ligpitin nyo na lang yung natapon kong pagkain.
1: Ay. Sige. Lyra, hindi mo naman kailangan na pilitin ang sarili mo kung...
0: Mami, kaya ko po to. Hindi po ba kayo naniniwala na kaya ko rin ang ginagawa ni ate?
1: Eh, hindi naman sa ganon. Nag-aalala lang ako na baka napipilitan ka lang na saluhin.

Ayaw ko ba? Ang responsibilidad. Nabigla ko na lang tinanggap na ibinigay niya naman sa akin. Hindi kasi ako kasing talino na at singgaling ng ate ko. Pagdating naman sa pagdinegosyo. Pero ayoko rin namang ma-disappoint agad ang daddy. Ayoko nang awayan sa bagay na alam kong sobrang importante sa kanya at agad naman niyang ipinagkatiwala sa akin. Kaya kahit hindi ako sigurado kung kaya ko ba talaga, inako ko na ang responsibilidad na tinanggal niya mula kay ate. Papa Rons, ng linggo na yon ay sinimulan ko nang i-manage ang bake shop ng pamilya namin. Dahil graduate naman ako ng business management, medyo pamilyar na rin ako sa pamamanage ng isang negosyo. Naging hands-on din ako sa aking daddy at siguradong iniintindi niya lahat at pilit niyang ipinapaintindi lahat ng tinuturo niya sa akin pagdating sa aming bake shop. Papa Rons, dahil tinututukan ko ng mabuti ang pag-aasikaso sa bake shop, ay unti-unti na akong nawalan ng oras sa art gallery namin ni Joseph. Mabuti na nga lang ay understanding at magaling umintindi itong si Joseph. Sinabi niya sa akin na intindihin ko muna ang pinapagawa sa akin ng daddy. Alam rin kasi niya kung gaano ko nakatagal inihintay ang pagkakataon na yon na mapansin ni daddy at makuha ang buong tiwala niya. At Papa Rods, ibinigay na nga sa akin ni daddy ang responsibilidad ng pagmamanage ng bake shop namin. Sinabi niya dapat ay mas tutukan ko pa ang malalaking client dahil sila ang nagpapasok ng malaking investment para sa negosyo. Sila rin naman na nagre-refer sa amin sa iba panilang kilalang sikat na mga tao. Kaya dapat hindi sirain ang pangalan ng bake shop namin. Si ate naman, Papa Rons, ay umalis na nga sa bahay namin. Pagkatapos ng kanilang civil wedding ng kanyang napangasawa. Sa sama ng loob ni daddy, ay hindi na rin ito umattend ang kasal ng ate at taminging kami lang ng mami ang nandoon bilang pamilya ni ate. Sinabi rin ni ate sa akin na pagbubutihin ko ang pagmamanage ng family business namin at naniniwala raw siya na kaya ko na kagaya ng ginawa niya para sa business namin. Papa Rons, hindi naging madali para sa akin ang pagmamanage ng bake shop kasabay ng art gallery ko. Lalo na kapag sasabay-sabay na ang events ng bake shop at ng art gallery, lalo na minsan parehong lugar. Ayoko rin naman kasing iasa lahat kay Joseph pagdating sa art gallery namin. Dalawa kaming nagbukas, kaya hindi pwede na puro siya lang ang nagtatrabaho para dito. Pero mas lalong ayoko nang pumalpak pagdating sa malalaking client ng bake shop namin, kaya kailangan kong magkaroon ng lakas ng loob at hindi magka-problema sa pagmamanage. Ayoko na naman kasing ma-disappoint ang daddy. Kaya kahit wala na akong pahinga, ay okay lang yun sa akin, Papa Rons. Basta ang mahalaga ay mahati ko ang oras sa bake shop at sa art gallery namin.

0: Lyra? Bakit gising ka pa? Tsaka, kape ba yung tinitimpla mo sa ganitong oras ng gabi?
1: Opo, Mami. May mga report pa po kasi ako na dapat pasahin. Kaya eto, naisipan ko pong magtimpla ng kape para magising ang diwa ko at makapag-focus ako

0: sa gagawin ko.
1: Ganun ba? Anong oras ka pala umalis kaninang umaga? Kinatok kita kanina sa kwarto mo para sabihin mag-aalmusal na pero wala ka na pala doon.
0: Pasensya na po kung hindi ako nakapagpaalam kanina. Madaling araw po kasi ako umalis para makadaan ako sa art gallery bago pumasok sa bake shop natin. Chinek ko lang po kung kumusta na sina Joseph doon sa gallery kasi matagal na rin po akong hindi nakakapunta sa mga meeting namin eh.
1: Pero Lyra, nagkaroon ka na ba ng maayos na tulog? Ay, ang lalim na ng eye bags mo eh.
0: Nakakatulog naman po ako ng maayos, Mommy. Madalas lang po, kailangan ko talagang umalis ng maaga dito sa bahay. Saka huwag po kayong masyadong mag-alala sa akin kasi hindi ko naman po pinapabayaan ang sarili ko.
1: Hindi mo nga pinababayaan ang sarili mo. Eh, pero inaabuso mo naman ang katawan mo. Lyra, pwede ka namang magpahinga kahit saglit lang. Kung talagang pagod ka na. Huwag mo kayanin kung hindi na talaga kayang pagsabayin ang lahat.
0: Hindi po pwede
1: eh. Ano bang ibig mong sabihin hindi na pwede? Bakit mo ba masyadong inaabuso ang sarili at katawan mo? Naniniwala naman ako na kaya mo talagang i-manage ang family business natin. Pero ayokong nakikita na halos patayin mo na ang sarili mo sa pagtatrabaho.
0: Mommy, sana po maintindihan niyo itong ginagawa ko.
1: Ay, hindi ko na talaga maintindihan kung bakit kailangan mong halos patayin ang katawan mo sa mga ginagawa mo.
0: Dahil ngayon lang po ako nakita ni Daddy bilang anak niya.
1: Hindi totoo yan, Lyra. Pantay ang pagtingin namin ng Daddy mo sa inyong mag-ate.
0: Naniniwala po ako na pantay ang turing at pagtingin niyo sa amin ni Ate, Mommy. Pero hindi po kay Daddy. Sa umpisa pa lang naman po, alam ko na si Ate ang paborito niya dahil si Ate ang mas matalino.
1: Matalino ka rin naman, Lyra.
0: Pero hindi po ako graduate ng valedictorian noong high school at cum laude noong college. Hindi po ako nagmana sa galing ng diskarte ni Daddy pagdating sa negosyo.
1: Sinabi ko naman sa'yo na huwag mong palaging kinukumpara ang sarili mo sa ate mo, di ba? Dahil magkaiba kayong dalawa. Magkaiba kayo ng talino at diskarte sa buhay.
0: Sorry po, Mommy. Hindi ko lang po talaga maiwasan. Lalo na kapag pinaparamdam ni Daddy na si ate ang paborito niya. Minsan nga, pakiramdam ko si ate lang ang anak niya. Kaya nang magkaroon ako ng ganitong klaseng chance na maging anak ni Daddy, gusto kong gawin ang lahat para maipakita sa kanya na kahit paano, may naman na rin akong talino at diskarte mula sa kanya. Na anak niya rin ako.
1: Ay, pagpasensyahan mo na ang Daddy mo, ha? Eh sana, hindi ka magtanim ng sama ng loob sa kanya.
0: Kahit kailan po, hindi ako nagalit sa inyo at mas lalong hindi kay Daddy. Kasi naiintindihan ko naman po siya eh. Naiintindihan ko kung bakit si ate ang paborito niya. Kaya nga po ngayon na nakikita niya ako bilang anak niya, gusto kong gawin ang lahat para hindi siya magsisi na pagkatapos ng napakaraming taon, nagawa niya rin po akong pagkatiwalaan. Nakita niya rin po ako na may isa pa siyang anak na Lyra ang pangalan.
2: Papa Rods, alam ko naman talaga na alalang-alala si Mommy sa ginagawa kong pagtatrabaho. Lalo na at nakikita niya ang lahat ng effort na binibigay ko para lang hindi ko mapabayaan ang bake shop namin at ang art gallery ko. Pero kagaya nga ng sabi ko sa kanya, gusto ko lang naman talaga ay mapatunayan kay Daddy na hindi siya magsisisi sa pagtitiwala niya sa akin para sa aming family business. Papa Rods, pakiramdam ko kasi ngayon lang nakita ni Daddy na may silbi pala ako sa pamilya namin. Na kaya ko rin gawin ang mga ginagawa ni ate para sa aming pamilya. Na kaya ko rin sundan ang yapak nila pagdating sa galing sa pagnenegosyo. Kaya gusto kong pagbutihin palalo ang ginagawa ko ngayon, Papa Rods, kahit na ang totoo. Medyo nahihirapan na talaga ako. Dahil kulang na lang ay hatiin ko ang katawan ko para magawa ko ng tama at maayos ang trabaho sa bake shop, pati na rin sa art gallery. Kagaya nga ng napansin na ni Mommy, Halos hindi na nga ako nakakatulog ng maayos. O kahit nakakapagpahinga man lang. Malalim na kasi ang gabi kung umuwi ako sa bahay. At madaling araw kung umaalis. Siyempre, Papa Rods, para lang mahati ko ang araw ko sa dalawang lugar. Pero hindi ako nagre-reklamo, Papa Rods, ha? Kinakaya ko ang lahat para wala akong mapabayaan sa kahit ano. Para mas lalong makita ni Daddy ang silbi ko sa pamilya at para sa negosyo niya.

0: Joseph, pasensya ka na ha. Baka kasi hindi ako makasunod dyan sa exhibit sa gallery natin. Nandito pa rin kasi kami ni Daddy sa kasal ng isang client namin. Dalawang malaking cake at 400 pieces na cupcake kasi ang dineliver namin dito.
1: Ayos lang, friend. Don't worry, naiintindihan ko. Kumpleto naman ang staff natin ngayon, kaya hindi ako nahahassle kahit medyo madaming tao.
0: Babawi talaga ako. Bukas wala akong pasok sa bake shop. Mag-hold day ako dyan sa gallery para ikaw naman ang makapagpahinga.
1: Sige, salamat. Kamusta ka naman dyan?
0: Eto, pagod na. Andami rin kasing tao dito. Saka bago kami nag-deliver ng cake at cupcake dito, may dinaanan pa kami ni Daddy na isang client din na may in-order naman na 200 pieces ng cupcake.
1: Nako, mukhang pagod ka na naman. Kaya mo pa ba, friend?
0: Ako pa ba? Para namang hindi mo ako kilala.
1: Sa bagay, kilala nga pala kita bilang si Darna na kayang gawin lahat.
0: Walang hindi kakayanin basta para sa mga taong mahalaga sa akin. Joseph, baba ko muna tong tawag ha. Palapit na kasi si Daddy.
1: O siya, sige. Ingat ka dyan ha. Bye.
0: Bye.
2: Nandito ka lang pala sa labas.
0: Wala po kasing signal sa loob. Tinawagan ko lang po si Joseph para i-check siya at ang art gallery namin. May exhibit po kasi ngayon doon eh.
2: I see. Kumain ka na ba?
0: Opo, tapos na po. Kayo po, Daddy.
2: Tapos na rin. Nakausap ko nga pala ang parents ng bride kanina. Ang sabi nila, tuwang-tuwa raw ang anak nila sa cake, pati na mga bisita doon sa mga cupcake na dala natin. At sa silver wedding daw nila mag-asawa sa susunod na buwan, bake shop ulit natin ang kukunin nila para sa cake at pastries na panganda. Mas malaking event daw yun, kaya baka mas marami din silang i-request at orderin sa atin.
0: Talaga po? Nakakatuwa naman, Daddy, at nagustuhan nila ang mga products natin.
2: Oo nga eh. At sinabi niya rin na nirekomenda niya tayo kanina sa mga bisita niyang may mga ikakasal na anak o kamag-anak. Pinamigay niya nga raw yung contact number ng bake shop natin kanina eh.
0: Naku, Daddy, sigurado pong marami tayong matatanggap ng mga inquiries ngayong darating na mga araw.
2: Kaya nga eh, at lahat ng yun dahil sa'yo. Dalawang malaking event ang pinuntahan at dinalhan natin ng mga cake at cupcake ngayong araw. At parehong naging successful ang mga yun. Dahil ikaw ang nag-manage sa mga tao sa loob ng bake shop natin. Hindi talaga ako nagkamali na pinagkatiwala ako sa iyong negosyo na to, Lyra.
0: Salamat po, Daddy. Salamat po talaga.
2: Ako ang dapat na magpasalamat dahil hindi mo sinira ang tiwala ko. At sana, mas pagbutihan mo pa sa mga susunod na araw. Dahil ikaw na lang ang nag-iisang tao na pwedeng humawak ng negosyo na to.
0: Opo, Daddy. Kahit kailan, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo.
3: Papa Rons, bigil na pigil ang mga luha ko habang kausap ko si Daddy ng mga oras na yon. Naiiyak ako sa tuwa dahil sa mga sinabi niya sa akin. Sa totoo lang kasi, yun ang kauna-unahang beses na pinaramdam niya sa akin na proud at natutuwa siya sa ginagawa ko. Yun rin ang unang beses na pinaparamdam niya sa akin na anak niya pala ako. Parang ibang tao kasi, nung kausap ko si Daddy sa mga oras na yun, sobrang nanibago ako. Kasi siguro, nasanay ako na malamig ang pakikitungo niya at laging mainit ang ulo niya sa mga ginagawa ko na related sa arts. Pero nung araw na yun, Papa Rods, mga kabarangay, ay siya pa ang nagpasalamat sa akin. At sinabi niya na hindi niya raw pinagsisisihan ang tiwalang ibinigay niya sa akin. Nang matapos ang pag-uusap namin na yun, Papa Rods, ay dumiretso ako sa restroom at doon tahimik akong umiyak. Naiyak dahil sa sobrang tuwa sa nararamdaman ko. Sa wakas kasi ay nakita na rin ako ni Daddy bilang anak niya. Bilang anak niya na may silbi rin pala sa pamilya. Iyon ang isa sa mga pinakamatagal ko ng pinapangarap, Papa Rods. Ang iparamdam ni Daddy na pwede niya rin pala akong maging paboritong anak. sa loob ng kalahating taon ay nagawa kong pagsabay-sabayin na i-manage ang family business namin na bake shop at nasabay ko rin i-manage ang art gallery ko. Nakasanayin ko na nga rin matulog ng 3 hanggang 4 na oras lamang araw-araw. Kaya lang Papa Rods, nakalimutan ko na yata na hindi ako robot at hindi sa lahat ng oras ay kaya kong hatiin ang sarili ko. Meron kasi kaming naging isang client na umorder ng 1,000 pieces ng cupcakes at 3 cake para sa isang napakalaking event. On the way na ako sa bake shop noon nang tumawag si Joseph. Nalaman ko po na may sunog na nagaganap malapit sa art gallery namin at kailangan ko raw agad-agad na pumunta doon. Kaya agad-agad ako nakadiretso sa bake shop at tinawagan ko na lang ang secretary ko na siya munang mag-asikaso doon. Susunod na lang ako sa hotel kung saan gaganapin ang malaking event at kinuha ang bake shop namin. Papa Rons, nagmamadali akong pumunta sa art gallery namin ni Joseph. Nang makarating ako, doon ay patay na po ang apoy. Pero kalahati ng art gallery namin ang nasunog, kasama po ang ibang painting at mga gamit ko.
0: Joseph!
4: Lyra, buti nakarating ka na.
0: Sorry, medyo na traffic ako papunta dito. Kumusta ka na? Nasaktan ka ba?
4: Hindi. Wala rin nasaktan sa mga staff natin. Pero yung art gallery natin, Lyra, halos walang natara sa mga gamit o painting.
0: Huwag mong isipin yon. Kaya pa naman nating mabawi ang lahat. Ang mahalaga ngayon, walang nasaktan sa inyo.
4: Sorry talaga, Lyra. Hindi ko nagawang isalba ang mga gamit. Wala na akong nagawa.
0: Ano ka ba, Joseph? Huwag ka lang mag-sorry. Wala kang kasalanan. Walang may gusto na mangyari ang sunog na to. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo.
4: Mabuti na lang talaga at nagawa ko pang magkaroon ng presence of mind habang nagkakagulo na sa loob. Sinigurado ko na walang naiwan na staff. Dahil masalong hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may isa sa kanila ang nasaktan. Kung bakit naman kasi nadamay pa tong art gallery natin sa sunog?
0: Saan daw ba nagsimula ang apoy?
4: Sa katabi nating coffee shop. May pumutok daw na electrical outlet na hindi nila napansin. Hanggang sa naging malaki na yung sunog. Napakapabaya nila. Nadamay pa tuloy tayo.
0: Sandali lang, Joseph, ha? Tumatawag lang si Daddy.
4: Okay. Sagutin mo muna yan. Check ko lang ang ibang staff natin kung may kailangan pa sila.
0: Sige, susunod rin ako pagkatapos kong sagutin to. Hello, Daddy. May emergency lang po dito sa...
5: Nasaan ka ba? Bakit hindi mo sinasagot ang mga text ko?
0: Nandito lang po ako sa art gallery. May emergency po kasing nangyari.
5: Nandiyan ka lang pala eh. Pero ngayon mo lang sinagot ang tawag ko. Alam mo ba kung ano nangyayari ngayon sa bake shop?
0: Hindi po, pero nandun naman po yung sekretary ko para...
5: Para sumalo ng kapalpakan mo?
0: Ano pong ibig niyong sabihin?
5: Tumaob ang lamesa kung nasaan nakalagay ang 10 cupcake stand. Natapon at nasira ang halos 500 na cupcake na para sa malaking event na pupuntahan mo ngayon. Lyra, 500 cupcake yun. Paano mo gagawa ng paraan niya sa loob ng isang oras?
0: Daddy, sorry po kasi hindi ko naman po alam na mangyayari to. Nagkasunog po kasi dito sa gallery, kaya dito po ako tumiretso. Hindi ko po alam na...
5: Paano mo nga malalaman kung nandiyan ka sa Lechig Art Gallery mo na yan? Lyra, gawan mo to ng paraan kung hindi malilintig ka nga talaga sa akin.
3: Papa Rons, mabigat man sa loob ko, ay nagpaalam muna ako kina Joseph na kailangan kong puntahan ang bake shop namin. Kahit alam ko na walang nasaktan sa kanila, ayoko pa rin po sanang umalis. Papa Rods, sa totoo lang, may parte sa sarili ko ang sinisisi ko kung bakit nangyari ang aksidenteng yon sa aming art gallery. Kahit wala naman akong magagawa kung sakaling nandoon ako, ay iba pa rin yung kasama ko ni Joseph habang pinapalabas ang mga gallery staff namin. Iba pa rin yung nakatulong sana ako sa kanya. Paparod sa magkarating ako sa bake shop, ay nakita ko ang sinasabi ng daddy na malaking problema. Nagkaroon pala ng maliit na aksidente sa bake shop na naging dahilan ng pagtaob ng lamesa at masira ang halos 500 piraso ng cupcake. Kasama pa ang isang malaking cake na para sana sa isang event. Wala nang isang oras bagong event at hindi na namin iyon magagawan pa ng paraan. Kaya nang ma-deliver namin yon, 500 cupcakes na lamang at ang 2 cake sa hotel, ay kinausap ko ang client namin at humingi ako ng apologies para sa 500 pieces ng cupcake na nasira at sa cake na hindi na na-i-deliver. Nag-offer na lang ako ng malaking discount at free customized cake sa susunod nilang event pero hindi nila yun tinanggap. Galit na galit dahil kami lang daw ang kinuhanan niya ng pagkain para sa dessert sa event. Mataas din daw ang expectation nila sa bake shop namin dahil nirecommend kami ng isa sa mga kapatid niya. At kung alam niya lang daw na palpak, ay hindi na sana kami ang kanyang kinuha. Sabi pa niya ay kahit kailan daw, ay hinding-hindi na sila kukuha ng kahit anong products sa bake shop namin. At mas lalong, hindi na niya daw kami i-recommend sa iba pa. Papa Rods, yun ang unang-unang beses na pumalpak ako. At talagang kasunod pa ang mabigat na pangyayari sa art gallery namin ni Joseph. Parang magkasunod na pagsubok ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko tuloy lalampasan.

0: Daddy, mano po.
1: Huwag ka nga makapagmano-mano sa akin, Lyra. Tumawag sa akin ang kapatid ng client natin at sobrang na-disappoint siya sa bake shop. Galit na galit daw sa kanyang kapatid niya dahil sa pagre-recommenda sa atin. Nakita mo na ang ginawa mo sa pangalan ng bake shop ng pamilya natin. Nang dahil sa'yo, nawalan tayo ng malaking kliyente. Napaka-responsable mo, Lyra! Pinili mo pa talagang puntahan yung art gallery mo kahit alam mo na may malaking event na naghihintay sa'yo kanina.
0: Sorry po talaga, Dad. Nagkaroon lang po ng emergency sa art gallery namin. Nagkasunog po kasi sa kalapit namin na coffee shop at inabot ng malaking apoy ang gallery.
1: Nandun naman si Joseph, hindi ba? Magkasoso kayo doon. Kaya bakit hindi mo nalang siya inayaan na asikasuhin ang sunog na yon kesa inayaan mo na magkagulo sa bake shop?
0: Sa ganung klase po ng pagkakataon, hindi ko po pwedeng hayaan na mag-isa si Joseph. Hindi ko rin naman po alam na magkakaroon ng ganung problema ang mga product natin kanina.
1: Ilang beses na ba kasi kita pinalalahanan na ipasarado mo na yung Lensi Gallery na yan? Lyra, kung nandun ka lang sa bake shop, hindi mangyayari kapalpakan kanina. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na kapag ganito kalaki ang event, hindi ka dapat nalilate o nawawala? Oh, kita mo na kung anong nangyari ngayon. Nawalan tayo ng isang malaking client. Nasira pa pangalan natin. Lyra, bukas na bukas din, bibitaw mo na yung Lensi Gallery na yan.
0: I'm sorry po, Daddy. Pero hindi ko po gagawin yan.
1: Bakit hindi?
0: Dahil ang art gallery lang po ang meron ako na alam kong gusto kong gawin sa buhay ko.
1: At iisipin mo ba talaga yan? Kesa sa negosyo na matagal ang pinapatakbo ng pamilya natin.
0: Daddy, ginawa ko naman po lahat ng gusto ninyo. Ngayon lang po ako sumablay ng ganito. Please naman po, hayaan niyo po akong bumawi sa bake shop at magpatuloy sa gallery ko.
1: Hindi! Bukas na bukas din, ako mismo ang tatawag kay Joseph. Babayaran ko kung magkano man ang dapat bayaran. Pero bibitaw mo na yung Lensi Gallery na yan. Kung bakit ba naman kasi yan pang naisipan mong gawin sa buhay mo? Hindi ka tumulad sa atin mo na matalino. At kahit kailan ay hindi pa pumalpak sa negosyo. Ay, ikaw na lang sana ang nag-asawa at hindi ang ate mo.
0: Bakit po ba lagi na lang si ate ang hinahanap ninyo?
1: Dahil kahit kailan, hindi siya pumalpak, hindi kagaya mo. Napatigas ng ulo mo. Ayaw mo makinig sa sinasabi ko. Kaya pati ang bake shop na dadabay sa kapalpakan mo.
0: Daddy, kumpara kayo ng kumpara sa akin kay ate. Pero nasan pa siya ngayon? Di ba nasa Japan na siya kasama ang pamilya niya? Hindi nga siya sumablay sa negosyo. Pero hindi ba sablay yung mabuntis siya nang wala sa oras at iniwan niya tayo dito sa Pilipinas? Tanggap ko naman po na hindi talaga ako kasing talino ni ate. Na hindi ako kasing galing niyang dumiskarte pagdating sa negosyo. Pero ginawa ko naman po ang lahat para mapansinin niyo ako. Hindi ko naman po hiniling na mangyari ang kapalpakan na to sa bake shop eh. Hindi ko rin po hiniling na maging paborito ninyong anak. Ang gusto ko lang po, makita niyo ako bilang anak ninyo.
1: Kung hindi kita nakikita bilang anak ko, hindi ko na sana sa'yo pinamanage ang family business natin.
0: Pero ginawa niyo lang naman yun dahil wala kayong choice. At tinanggap ko po yun hindi dahil wala akong choice. Kung hindi dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagawa niyo po akong pagkatiwalaan. At gusto ko pong ipakita sa inyo na kaya ko rin ang ginagawa ninyo na ate, na may silbi ako sa inyo at sa pamilya na to. Na kahit alam kong mahirap, tatanggapin kong responsibilidad na binibigay ninyo. Pero sige po, kung yun po talaga ang gusto ninyo, kung yun po ang makakapagpapanatag sa loob ninyo, kung yun po ang makakapagpasaya sa inyo, ibitawan ko po yung art gallery ko para sa bake shop natin, Daddy. Gagawin at susundin ko po lahat ng gusto ninyo pagdating sa negosyo. At pipilitin ko po na maging si ate.
2: Papa Rods. Ilang araw din kaming hindi nag-kibuan ni Daddy. Matapos ang pag-uusap namin na yon. Pero kagaya ng sinabi ko, at gusto niyang mangyari, binitawan ko na ang art gallery namin ni Joseph. Binayaran ko ang lahat ng naging damages sa gallery at hindi ko na rin kinuha ang natitira kong share doon. Binigay ko na actually lahat kay Joseph para muli siyang makapagsimula. Ayaw sana niyang bitawan ko ang lahat, pero kagaya ko, wala rin naman siya magagawa sa naging desisyon ko. Kaysa pare-pareho kaming pabigat, ako na lang ang bumitaw sa art gallery namin. Alam ko rin naman na kaya yun i-manage ni Joseph ng mag-isa. Kahit nga si Mami, Papa Rods, sa totoo lang, ayaw niya ring bitawan ang isang bagay na gusto kong gawin sa buhay ko. Pero ang sabi ko sa kanya, mas mahalaga ang pangarap ko na mapansin at pagkatiwalaan ni Daddy. Kaya sabay ng pagbitaw ko sa art gallery ay ang pagbitaw ko sa passion o ang kagustuhan ko na magpinta. Sabi nga kasi ng Daddy, hindi naman daw kasi yon makakatulong sa negosyo namin. Muli ako nag-focus sa pag-manage ng aming bake shop. Pero this time, wala na akong iniintindi pa. Kaya masasabi ko na nakabawi rin ako kaagad sa kapalpakan na nagawa ko noon. Kaya naman muli kami nagkausap at nagkaayos ng aking daddy. Alam ko naman ito lang ang kailangan kong gawin para mapansin niya na importante ako bilang anak niya. Sa totoo lang, mabigat na magaan ang pakiramdam ko ngayon, Papa Rons. Magaan kasi maayos ang pakikitungo sa akin ng daddy. Pinaparamdam niya ulit sa akin na proud siya at proud siyang maging anak ako. Na hindi siya nagsisisi sa akin na binigay niya ang family business namin na to. Pero Papa Rons, sa kabilang banda, mabigat din ang pakiramdam ko dahil bago nangyari lahat ng yun, ay kinailangan ko munang patayin ang pangarap ko na para sa sarili ko. Hindi ko masasabing totoong masaya ako sa ginagawa ko ngayon, Papa Rods, kahit na patuloy kaming successful sa aming bake shop. Pero, hindi naman na importante yun, di ba? Dahil para sa akin, mas importante na mapasaya ko ang mga mahalagang tao sa buhay ko. At isa na ron, ang daddy ko. Papa Rons, muli ako nagpapasalamat sa pagbibigay ninyo ng chance upang ma-share ko ang aking kwento sa araw na to. Kahit o hindi masyadong maganda ang katapusan, sigurado naman ako na nakapag-iwan ito ng aral sa buhay, ng kwento para sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. More power, Papa Rons, at sa Radyo Nobela, ang inyong forever kabarangay, Lyra.
3: Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay, Radyo Nobela.

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin tuwing sasapit ang ulan. At libo pang pinagsamahan, mukha yatang milimot na ang puso mong biglang lumisan.

0: 88.1.
1: Subscribe ka sa Music Up sa bahay at trabaho. Isang radyo lang

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Yeah,
1: Radyo Bandera Katarman.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule.

0: ang mga digestive problems para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule.
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
0: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
0: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
3: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
0: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
3: Lagi pong pakinggan ang ating programang
6: The Secret of Health.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
8: Heto ang pinakabago.
9: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
10: Wow! May bago na namang Best Cafe!
8: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
10: Wow! Gusto ko yan!
8: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
10: Nice! Walang asukal!
8: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
10: Pampasexy!
8: Pampamacho!
10: Pampahealthy!
8: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
10: Perfect!
8: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
11: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
12: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
11: Tama. Red Horse Beer. Sana.

0: beer in the world.
1: Drink responsibly.
2: Kasangga mo sa Relax Sarap. Red Horse Beer. Relax Sarap na. Drink responsibly.
3: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
4: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
2: ECR Dry Goods Store.
4: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979-0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
2: ACR Dry Goods Store.
4: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: Natural.
1: Sa radyo, ibandera mo!
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vantage Vision International. The Vantage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vantage Vision International. Located at Gaisano Grand Mall, Katarman. At magpa-style ng malinaw at protektado. The Vantage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vantage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po, pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Happy hapon!
2: Happy hapon!
3: Happy hapon!

0: 88.1.
1: Sa musikap, sa bahay at trabaho, isang radyo lang ang pinakikinggan nyo. Radyo Bantera FM.
2: Your music, your station.
3: Happy hapon!
4: Happy hapon! Happy

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuhan.
1: Radyo Bandera Katarman. Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!
2: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
3: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
4: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
5: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
6: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino Pino Beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Good Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
0: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
1: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santon Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santon Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
16: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
19: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
16: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
20: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantaya. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe!
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampasexy!
22: Pampamacho!
24: Pampahealthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly.
29: Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
31: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
32: ECR Dry Goods Store.
31: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0964 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
32: ACR Dry Goods Store.
31: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: katuran.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Twilight Express.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: If it's folk, rock, and country, it's gotta be Twilight Express.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken-hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera Katarman, Twilight Express.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balansing tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
6: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
7: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila, pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
7: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
9: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Young. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: normal spontaneous delivery or NSD, prenatal checkup, postnatal checkup, family planning, or birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at indigent patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
10: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
11: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at nanghihinap po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
12: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
13: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
14: Bro, ang lakas mo yun ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
13: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
15: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duform, Camel, and Dastron. Not only that, kinds of appliances are also available.

0: and furniture. Surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterman, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
1: 88.1 Radio Bandera, Catarman.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
4: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
3: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
4: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
4: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay na produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
3: Yan.
4: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
7: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
8: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
7: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
4: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold, at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
3: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa Second Floor Crownland Building EDSA, Corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969

0: 0917-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
1: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
0: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan, basta radyo, ibandera mo.
4: Heto ang pinakabago,
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Wow, may bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow, gusto ko yan.
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
4: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
4: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
7: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
8: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
7: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
11: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
12: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
13: ECR Dry Goods Store.
12: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
13: ACR Dry Goods Store.
12: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good.

0: natural.
1: Sa radyo, ibang dera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapalsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10 in 1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog Kalye. Tunog Kalye.

0: Tú no calles, tú no calies.
1: DJ Jansky.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Tunog kalye, tunog kalye.
2: Ooh, whoa, whoa.

0: Okay na, okay na. Good job.
1: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
2: Radyo Bandera Katarman.
3: Tunog kalye. Tunog kalye.

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayan. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiliga sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo. Matalinong hinihimay at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
1: Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
6: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
8: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
9: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
10: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
11: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
12: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
13: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
12: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
14: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman. The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
15: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
0: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
15: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
16: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
15: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
18: Yan.
15: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
15: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
18: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
15: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
18: Lagi pong pakinggan ang ating programang
21: The Secret of Health.
18: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
22: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
23: Heto ang pinakabago.
24: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
25: Wow! May bago na namang Best Cafe.
23: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
25: Wow! Gusto ko yan!
23: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
25: Nice! Walang asukal!
23: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
25: Pampa-sexy!
23: Pampa-macho!
25: Pampa-healthy!
23: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
25: Perfect!
23: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
26: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
27: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
26: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
28: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
29: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
30: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
31: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
32: ECR Dry Goods Store.
31: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House,
32: ECR Dry Goods Store.
31: ECR Dry Goods Store, di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ECR Dry Goods Store, kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ECR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong tao sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ang volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan. Radyo Bandera Katarman.

0: Kapag walang jowa, makinig ng radyo. Kapag broken hearted, lakasan ng volume ninyo. At kapag may chismis, ay nako, alam mo na yan. Radyo Bandera Katarman, ang takbuan.
1: Radyo Bandera

0: vida at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahim papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo. Matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: My Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: isa na namang nanay na tulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
1: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko sabay sila pagkatapos kang isa, yun na namang isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
0: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
2: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak at bukas 24 oras handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, or Birthing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito.
3: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Wang De La Peña.
6: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
5: At tuwang nyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
6: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka, dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At siyempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Stress na ba sa work o sa school? Mag Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
6: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay napatunayan na nagpo-produce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
5: Yan.
6: At humigop ng delicious at nutritious na Santon Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santon Plus Coffee Mix.
9: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
6: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
6: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
5: Lagi pong pakinggan ang ating programang
11: The Secret of Health.
5: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
12: Heto ang pinakabago.
13: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
14: Wow! May bago na namang Best Cafe.
12: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
14: Wow! Gusto ko yan!
12: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
14: Nice! Walang asukal!
12: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
14: Pampasexy!
12: Pampamacho!
14: Pampahealthy!
12: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
14: Perfect!
12: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
15: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
16: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
15: Tama. Red Horse Beer. Sana sulit.
17: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
18: Drink response. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
19: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands. Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Duvom, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. Refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat, dahil meron silang promo sales every month. Up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from That Home Appliances and Furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Katarman Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
20: Gandang natural. GN. Gandang natural skin germ fighting action and skin white.

0: radyo, ibang dera mo.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
3: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
4: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang umino. Dati po pag umino ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapagsipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
5: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1 plus 1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio, radio ng sambayanang Pilipino. Radio Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taos sa puso. Radio Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: We play your favorite music. Wherever, whenever, your RBN, Radyo Bandera Network, Radyo Bandera Network.
2: Basta radyo, ibandera mo!

0: Pacho Bandera Philippines. Ang kabandera mo sa musika, balita at serbisyo publiko. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Radyo Bandera. Una sa balita, musika at serbisyo publiko na may puso.
1: Balita at musika, pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang tinikiligan sa impormasyon.
2: May malawak na talakaya
1: at mga programang hatid ay kaalamang sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.

0: 88.1 Radio Bandera Katarman.
1: Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago, at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.

0: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
1: Gising Norte! Gising Norte!
0: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
1: Gising Norte!
0: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!
2: This is the Mix by DJ Listor Remix.

Ayun, take two tayo mga kabandera. Again, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao Metro and Mega Katarman. Programa ang Gising Norte na papakinggan ninyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Live na live, dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Kasama nyo ngayon, nag-iisa mong Papa, Papa muna, Prinsipe pa ha. Babalik tayo muli sa ating programa. Ayan naman yung mga gusto magpa-shoutout again. Pwedeng-pwedeng na mag-comment kayo dyan, ha? Parang di ko marinig yung boses ko dito sa headset natin, ha? Parang naninibago yung tenga ko. Parang pungok siya, babe. Ulitin natin, ha? Oo, mamaya. Yung headset natin na isa? Kasi parang hindi ako sanay dito.

Hello, sound check, check, check. Yeah. Yon, ito okay-okay pa to mga kabarkada. Anyways, good morning sa mga nakantabay na sa mga oras na ito. At syempre, yung mga kabandera ho nating nakikinig sa ating radio applications. At sa kanilang mga radyo, magandang morning! Good morning! Number ho natin sa mga gustong tumawag, 0969-0716213. Once again, 0969-0716213 ang ating linya, ha? Sa ating smart ho yan, mga kabarkada, mga kabandera, ha? At syempre, sa ating globe, may globe ba tayo dito? Dito may globe pala tayo, tingnan natin, ha? Sa ating globe, 0966-005-9344 ang ating linya, ha? Once again, 0966-005-9344 sa mga gustong magpa-shoutout. Live na live ho tayo ngayon sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman, ha? Happy birthday pala sa mga nagbe-birthday ngayon, mga kabandera. At dahil dyan, hindi pwede na hindi natin kantahan yung mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday sa inyong lahat. Umalaba pa niyo kinabuhi, tub-tub sa niyo karuyag Sydney.

At babatiin ho natin ang pangmalakasan. Babasahin ho, babasahin ho natin yan, mga kabandera. Nakutal-utal pa si Papa Rums, parang gusto pang matulog. Diba? Yung ilang araw ka lang ang absent, tapos pagpasok mo mali-mali pa rin. Parang masisisanti tayo nito nang wala sa oras eh. 0969-071-6213. Gising na, bango na! Oo, yung mga nagtutulog-tulugan. Yung tipong gising na. Lutang pa si Papa Prince pala, no? Puro baliktad yung mga sinasabi. Oo, alam niyo ba mga kabargada, marami kayong kakilala na ano, alam mo yung tipong gising na pero nagtutulog-tulugan pa. Kasi nga antok pa. Di ba? Anyways, bango na ho, mga kabandera ho natin. Gustong magkape sa mga oras na ito. Aba, yung mga kinakape ninyo, ano nga ba yung mga kinakape ninyo, mga kabandera? Ito ha, the best na nare-recommend ni Papa Prince, ang best cafe green. Ang kaping wara palpitation, nga dirimas lom sa iyo, sorok-sorok ha. Mapapalit ito sa ngatanan ng mga pharmacy, diri sa Bungto San Katarman, mga kabandera ha. At syempre, yung mga sponsor ho natin, ACR Dry Goods Store, mga kabandera. Aba, kung naghahanap ka mo sina mga polo shirt ka, mga mag-upay, ano? Mga chinelas, ha? Ngan mga uniform, available itong sa ACR Dry Goods Store. Siguranan, ACR Dry Goods Store, ada na imumutang sa Barangay Nara, Katarman, Northern Samar. Mula kay Ikuba. Ikuba ang guwit ng aking pala. Good morning, Papa Prince, watching from Lope de Vega. Hello, good morning sa iyo, Ikub. Ang hirap naman i-pronounce ng pangalan mo. Parang pinahirapan mo ako, sunro baliktad siya eh. Oo, feeling ko, ano, mababaliktad yung pagkatao mo niyo. Happy piyesta pala sa mga nagpipiyesta ha, sa mga barang sa mga bayan or barangay. Happy piyesta ho sa inyong lahat. Paglipay kam tubdob sa niyo karuyag sidngon ha. At syempre pa-share na rin ang live natin ha. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:12 na po ng umaga ha. Mga kabandera, oras na din sa inyo ng Mark Cafe at ng Santorm Plus Herbal Capsule. Sa mga kabubukas pa lamang ho ng inyong mga radyo, si Papa Prince po ang napapakinggan ninyo ha. Baka mamaya magsala kam, baka magsabi na naman kayo, ibang DJ na naman pangalanan ninyo ha. Shoutout pala sa mga tricycle, pinikap driver ho natin, ang mga naglalakasan ng kanilang mga radyo ababa. Maraming thank you, no? Ako nga salamat sa niyo kuan makusig nga speaker. Diren light speaker kay parang sound system na gud ito. Pang sarayaw na mga kabandera, di ba? Oo, ito mga kuan mga nangangaturok di da pukawan na niyo ha kay bang indiri na kaya ng kapangyarihan ni Papa Prince para mamuka. At least kayo kaya niyo pukawon ha mga kasangkayan. O kaya naman, lakasan nyo na lang yung mga volume ng mga radyo ninyo. Diba? Yung mga nakatutok dyan sa Paranaque City. Si Jana C. Sa kanilang canteen dyan, nabay kanina pa ito nakatutok ha. Yung kanilang speaker dyan, ang lakas-lakas daw. At syempre dyan sa Loa Lope. Sa Las Navas pala, no? Si Pidong. Pidong, good morning. Asan ka na, Pidong? Oo, palagi rin tong nakatutok sa atin. Kaya yung mga laging nag-aabang sa programa natin, akala ko nga talaga, next week pa tayo mga kapag-program. Friday na, nag-program pa rin si Papa Prince. I love you all, kapatera. Oo, meron pa nun. Siyempre, kapag mahal mo yung mga listeners mo, mahal mo yung trabaho mo, babalik ka kahit anong mangyari. Diba? Parang ano lang yan, parang mga jowa nyo lang yan, mga kabandera. Pag mahal mo siya, talagang babalik-balikan mo siya. Pero pag hindi mo siya mahal, pababayaan mo na siya. Aray! Nakaka-relate din. Welcome sa ating
15,000 viewers. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Pero yung camera natin talaga parang kanina pa yung nababantat. Feeling ko may ano, minumulto ako dito. Oh yeah, basta. Good morning Papa Panasa, I miss you so much. Mula kay Jana si Ayan. I miss you too. Oh, na-miss niya ako eh. Kaya agad. Alam niyo ba mga kabandera, ang sarap sa ano, ang sarap sa kasing-kasing kung sabi ni Saya pa. May mga nag-aabang talaga sa programa mo at nami-miss ka agad kapag hindi ilang araw ka hindi nakapag-program. Tagal-tagal din yun eh, di ba? Mahaba-haba din yung pahingahan ng boses natin. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes. Apat na araw, B. Di ba? Tapos ngayong Friday, ayun, nakahabol pa si Papa Fred. Kaya ayun na yung masasabi ko sa inyo. Kayo, mga kabandera, pagmata na ka, kaya adaw na. Ngayon oras, alas 6, 16 na. San aga, mga kasangkayan. Ha? Ito ang daman sa merkado nga nakatutok sa aton yan na. Oo, mga tindero, tinderasan, mga isda, karne, gulay, nga mga nakikinig sa programa natin. Magandang morning sa inyong lahat. Inaut kunta nga iyo mga paninda, mga presko ha. Mas presko pa sa inyo mga pangahimo. E bangi na naman magdinirinda kam doon sa mga mas bulok pa sa akin. Diba? Pangit naman yun mga kabandera. Kung magtitinda naman ho tayo ng mga tinitinda natin, abay, kailangan yung ano na, tawag dito, yung mga fresh pa fresh. Mga presko ba ha? Kunis da nga ni presko, karni nga ni presko. Direk kay mga ni-ref na. Sanglit da na ipagkukuan na nato, malain ang rasa, malain ang amyon, ha? Ano yung mga utan ng liwat? Kailangan fresh pa. Dere ito nang lalayo. Puro wigti kini yung tubig, ha? Kaya naman iba, nawiwigtikan nga ni na-fresh man. Aray ko. Alas 6:17 na po ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas. Tugsugan muna tayo mga kabandera, ha? Babalik pa rin po ang programang Gising Norte kasama ang nag-iisa mong Papa. Papa muna, Prince Pepa. Ito po si Papa Prince.

Pigiling mo na yan. Hello, good morning, guy. Mary Rose Piconda. Good morning, Papa Franz. Good morning din sa iyo, idol. Wala naman kay Jim Gal. Good morning. Good morning din sa iyo.

0: basta radyo, ibandero mo!
1: Ikaw ay nakatutok sa pinakabagong all-in-one radio station. Simula umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Radyo, Radyo Bandera.
0: Basta radyo, ibandera mo!
2: DJ Norte, kasama si Papa Prince.
3: 88.1 Radyo Bandera Katarman. Oras sa buong kapulan ng Pilipinas, alas 6:28 na po ng umaga. Oras alit po yan sa inyo ng Best Cafe Green. At kaming ura palpitation na remas lom sa iyo, sorok-sorok. Papapalit ito sa ngatala ng mga pharmacy din sa punto sana Katarman. At syempre nagbabalik pa ang programa ang Gising Norte. Kasama gihapon nagising mong papa muna. Rensi Pipa dito lamang huyan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo di bandera mo. Gising na, bangun na. Ilang beses ko pang sasabihin na gumising na. Hello, good morning kay Elga. Sabi niya morning. Hello, good morning. At mula naman kay Lita Muntanses, maupay nga aga, pa-shout out. Maupay man ho nga aga, ako mo salamat sa nimo pagtutok gihapon, sinigaton taramdan kada aga, Monday to Friday. Din hilamang po sa 88.1 Radyo Bandera Katarmano. Kunaroyan ka mo si mga programa nga maupay kada aga, wala ibang natututukan kundi sa 88.1 Radyo Bandera Katarmano. Kung karoyag niyo maliaw kam kada aga, kung karoyag niyo magtawa kam kada aga, anyo radyo itutok na sa 88.1. Ang bagod pa nga ni ito ang radyong iwawagayway. Ayaw ugad literal nga iwagayway sa kuan. Sa gawas ano. Ayaw ugad mawaka iton ngayon mo radyo. Kaya ibang higtan mo rin iwagayway mo gud sa gawas. Habang gingakantaan kuan. And ano yung station ID sa Radyo Bandera. Radyo Bandera. Radyo Bandera.
4: Aray.
3: Oh, hello kay Idol Marcos Studio. Oh, sabi niya, good morning. Aba, good morning din. Maraming thank you. Oo, yung mong ika nga sabi nga natin, yung mga nakatutok sa atin ngayong umaga ay hindi lang naman dito mga taga Samar, taga Northern Samar, taga Eastern Samar, kundi mga maging sa Luzon, ano? Kahit ibang bansa may nakikinig din sa atin. Oo, yung mga always nakatune in sa programang Gising Norte, magandang umaga ho sa inyong lahat. At syempre, welcome po sa ating 5,000 listeners from radio application. Magandang morning ho sa inyong lahat. Hindi ko kayo makita kung sino ang pangalan niyo. Basta nakikita ko kayo na nakikinig dito sa atin. Ang unfair lang, no? Kasi hindi nakikita yung pangalan. Number lang ng nakikinig sa inyong radio application. Diba? Hindi katulad sa Facebook na nakikita nyo kung ilan yung nanunood at syempre makikita nyo kung sino yung nagpapashout. Diba? Yung mga nakikinig sa ating radio application talagang makikinig lang talaga sila. Mula kay Marcos Studio, shoutout kan Adunes Ribadulla. Yan, ang aming consultant dito sa Radyo Bandera. No other than koan, si Sister Ado, ano? Ang pinakagwapo dito sa Radyo Bandera, Katarman. Of course, mga kabandera, otro natin ha, updiak sa iya, updiak nga, updi nga yanak niya. Bulol yard. Updiak niyo sinsulod sin duha ka oras na alas 5:30 to 7:30. Siton aga. Dirian aton taramdan sa programang Gising Norte. Welcome sa 20,000 viewers natin this morning. Oo, na-miss ko kayo mga kabander. Alam nyo ba? Na minsan, 'di ba alam mo pag natutulog ka, hindi ka lang makapag-program, ginaamatakdan na. Ang bagaw ni nanay. Nano ko no iton nga nagta-time check ka. Aboy ko alam, maunayit kay absent kasi ako. Bisan sa pagkaturog, nagda-time chiko nuwag. Ataman daw, kadelikado. 0969-0716213 ho ang ating linya, mga kabandera. Sa ating smart, meron ho tayong Globe pala. Sa ating Globe, 0966-005-9344. Once again, 0966-005-9344. At syempre, sa ating Smart, sa nasabi ko na yan kanina, pero ulitin natin. Baka hindi nyo mahabol. Baka sabihin ang, ang bilis naman yan, Papa Prince, hindi mo binabagal. Sige, bagalan ko na. Para sa mga slow. Slow motion. 09690 mabilis pa rin, Papa. Hala, otro, bagal. 0969071621 ang

tita. Oo, so gara nga damo-damoon ha. Kaya makulang isa kasilupin lang. Kailangan lima kasilupin. Oo, ita iyo makukuan, mapuputos, masisharon. Magsisharon man lang ni ka mga kuang pabitin pa no. Kailangan damo na mga kabandera. Anyways, alas 6:34 na an oras sa bugos nga kapuluan sa Pilipinas, mga kabandera. Oras na para gumising. Ito, maihagod man pag pinamatahon, ano, mga kabandera. Mahot ang gigokore, eh. Pamatahon, ang nagmamata na. Kaya nagpipinanmati ila ito. Dali nga si Ton Koan. Nakakuan, parang nag-expand. Malayam ada. Ayam ka ba? Ayam yarn. Oy, mga nagpipidikap ngayon na dumadagong-dong kanilang mga radyo. Oy, maraming salamat and of course, good morning sa ninyo mga pasahero. Habang pumapadyak ay talagang gaganahan daw kapag si Papa Prince ang napapakinggan tuwing umaga. Mag-exercise tayo tuwing umaga. Diyan pala sa may ito, repairan did ako, no? Oo, nagpapa may nag-ano sa amin. Pa-shoutout daw dyan. Pa-shoutout daw dyan sa may Barangay Baybay, yung pagpasok sa may welcome, di ba? Parang may nag-ayos dyan ng radyo. Abay, minsan nakatutok pala sa ating programa na Radyo ba, Radyo Bandera. Gising Norte dito sa Radyo Bandera. Ano, maraming thank you, sir. Ha? Sige, pagpatuloy mo lang yan. Nakikinig ka dito tuwing umaga. Kasi ika nga, sabi nila, kapag makinig ka sa programang ito, nagiginisikal ako no, tub-tub ka humansin ng aton program. Talaga lang ha. Ambot, kaya bagaw nira, pero di rin ako na tsuod. Di rin ako tsuod. Oo, ito mga nagkukuan man yan ha, nagtitirinda. Nagtitinda mga business owner. Kung ako sa iyo, pag business kam yan ha, sinhalo-halo, ice cream. Okay, mapasok, kauyam. Labi na pagkuan, ano nga rin sini mga kabandera? Tikaa daw. Ambot, mas mapasok pa ang alas dos kaysa alas dos. Ay naku, ang hini talaga ni Earth. Gusto ko nang pumunta sa Mars. Mabuti doon kay Maring Mars. Malayo-layo sa araw eh. Dito sa ating grabang init na. Oo, parang hindi mo nakakayanin mga kabandera. Alas 6:37, susunod ang ating balitaan. Tumutok lang dito sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo, i-bandera mo.

0: Basta balita, basta musika, basta public service. Radyo Bandera. Pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
1: Mabilis ang pagbabalita at walang paligoy-ligoy na buong pwersang yatid ng Radyo Bandera Katarman, kasama ang nag-iisang Papa ng Norte na siyang nanggigising sa inyo tuwing umaga. Dito lang sa programang Gigisingin Ka, Sasaya Ka, may informasyon pa.
2: Gising Norte! Gising Norte! Kasama si Papa Prince. Gising Norte!
3: Magandang umaga, Bansang Pilipinas, sa magandang umaga, Bayan ng Katarman. Mga kabandera, muling sumasa inyo ang programang Gising Norte para hatid ang mga preskong balita ngayong araw ng Biyernes, June 19, taong 2026. Tayo po'y napapanood sa ating Facebook page, Radyo Bandera Katarman. At sumasaing papawid namahan sa impilan ng 88.1 Radyo Bandera sa Katarman. Ako po ang makakasama ninyo. Ito po si Papa Prince at narito na ang ulo ng ating mga balita.
0: Bandera News Headline.
3: Sa regional deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas, umabot sa mahigit 202 billion pesos noong 2025.
0: Bandera News Headline.
3: Lalaking wanted sa kasong frustrated murder, timbong matapos makuhaan ng mahigit 377,000 pesos na halaga ng shabu sa Hilongos, Leyte.
0: Bandera News Headline.
3: At sa lokala, ngayong Hunyo 19, espesyal na non-work holiday sa Northern Samar.
0: Bandera News Headline.
3: UAP pinapayagan na ng CHED na magbukas ng College of Medicine.
0: Bandera News Headline.
3: Lalaking lasing na nagamok sa kanilang bahay sa San Jose, Northern Samar, na isumbong sa pulisya.
0: Bandera News Headline.
3: Sa National, AX Bill hindi na ipasa dahil sa pagtutol ng ilang mambabata sa anti-ipal prevention.
0: Bandera News Headline.
3: Trillanes, iginiit na wala pang ICC arrest warrant versus Senador Go.
0: Bandera News Headline.
3: Sa International, Trump ikinon siderang dumalo sa pirmahan ng peace agreement nila ng Iran.
0: Bandera News Headline.
3: Sa sports, sa England, ibinulsa ang 4-2 panalo kontra sa Croatia.
0: Bandera News Headline.
3: Sa showbiz, Gerald Anderson at Claudine Barrito dumalaw sa borol ni Rene Butterbonia.
0: Bandera News Headline.
3: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:45 ng umaga. Hatid po yan sa inyo ng Best Cafe Green, ang kaping ora palpitation ng Dermaslom sa iyo, Sorok Soroka. At ngayon, dumako naman ho tayo sa detalye ng ating mga balita.
0: Balita ngayon!
3: Sa regional, umabot na sa 202.44 billion peso ang kabuang deposito sa mga bangko sa Eastern Visayas noong 2025. Mas mataas ng 5.13% kumpara sa 192.56 billion pesos na naitala noong 2024.
0: Ngayon.
3: Batay sa datos ng Philippine Deposit Insurance Corporation, nadagdagan ng halos 9.88 billion peso ang kabuang deposit liabilities o perang pinagkatiwala ng mga individual at kumpanya sa mga bangko para sa ligtas na pag-iingatan.
0: Ngayon.
3: Ayon kay Victorio III Tingkang, Area Director ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP Tacloban Branch, bagamat tumaas ang halaga ng mga deposito, mas mabagal ang paglago nito noong 2025 kumpara sa mga nakaraang taon. Anya, humina ang paggalaw ng pera sa ikalawang bahagi ng taon dahil sa paghina ng mga aktibidad sa konstruksyon na posibleng may kaugnayan sa mga kontrobersya sa ilang flood control projects. Samantala, tumaas din na ng 8.82% ang bilang ng mga deposit account sa rehiyon mula 1.58 million noong 2024 hanggang sa 1.72 million noong 2025. Nadagdagan din ang bilang ng mga bangko sa Eastern Visayas. Mula 303 noong 2024 ay naging 330 noong nakaraang taon.
0: Balita ngayon!
3: Samantala, nadagdagan pa ang kinahaharap ng kaso ng isang lalaki matapos itong makuhanan ng mahigit 377 pesos na halaga ng hinihinalang shabu habang isinisilbi ng mga otoridad ang warrant of arrest laban sa kanya sa Barangay Central, Hilongos, Leyte noong umaga ng Hunyo 16. Kinilalang sospek sa alias na Dudong, 42 anyos, walang trabaho at residente ng naturang barangay. Una siyang inaresto sa visa ng warrant of arrest kaugnay ng kasong frustrated murder na may inirekomendang piyansang 200,000 pesos. Sa isinagawang lawful search incidental to arrest, nakumpiska ng mga operatiba ang 101 na sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang halaga na 377,304 pesos. Nakuha rin ang mga ito mula sa isang pouch na lagyan ng mentos, brown paper bag at iba pang drug paraphernalia. Agad na ipinaalam sa suspek ang kanyang pag-aresto dahil sa paglabag sa Section 11 Article 2 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Kasama ang kanyang mga karapatan sa wikang kanyang nauunawaan. Maayos namang isinagawa ang pagmamarka, inventaryo, dokumentasyon at pagtimbang ng mga nakumpiskang ebidensya sa harap ng mga kinakailangang saksi alinsunod sa batas.
0: Ngayon!
3: Susumite ang mga nakuhang ebidensya sa Regional Forensic Unit 8 para sa pagsusuri habang nananatili sa kustodiya ng Hilongos Municipal Police Station ang suspek habang inihintay ang inquest proceedings para sa kasong paglabag sa Dangerous Drug Act. Samantala, inihahanda na rin ang return of warrant proceedings kaugnay ng kasong frustrated murder para isumiti sa korte.
0: Balita ngayon!
3: Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas sa alas 6:50 na po ng umaga. Sa detalye ng balitang lokal.
0: Ngayon,
3: mga kabandera, ipinagdiriwang ngayong araw, Hunyo 19, ang Foundation Day ng Lalawigan ng Northern Samar, kasabay ng paggunita sa special na non-working holiday na itinakda sa ilalim ng Republic Act No. 9414. Batay sa batas na nilagdaan noong Marso 24, tuig 2007 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, edineklara ng naang Hunyo 19 ng bawat taon bilang special na non-working holiday sa buong lalawigan bilang paggunita sa pagkakatatag ng Northern Samar. Inaasahan naman ang iba't ibang aktibidad at pagdiriwang na magtatampok sa kasaysayan, kultura at patuloy na pag-unlad ng lalawigan. Ang Republic Act No. 9414 ay ipinasa ng Kongreso upang kilalanin ang mahalagang araw ng pagkatatag ng Northern Samar at mabigyan ng pagkakataon na ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang nito.
0: Balita ngayon!
3: Samantala, mga kabandera, nako, good news ito ha. Isang magandang balita para sa lalawigan ng Northern Samar. Matapos aprobahan ng Commission on Higher Education o CHEDA ang aplikasyon ng University of Eastern Philippines o UAP para sa permit to operate ng College of Medicine. Matagumpay na nalampasan ng UAP College of Medicine ang mahigpit na assessment at evaluation ng CHED Executive Board, kabilang ang masusing pagsusuri ng Technical Panel for Medical Education. sa 12 pangunahing pamantayan na kinakailangan para sa pagbubukas ng programa. Sa pamamagitan nito, malapit nang mabuksan ng nag-iisang State University sa Northern Samar ang pintuan nito para sa mga estudyanteng nagnanais kumuha ng kursong Doctor of Medicine. Inaasahan na makatutulong ang pagbubukas ng UAP College of Medicine sa pagtugon sa kakulangan ng mga doktor sa lalawigan at sa buong bansa. Mas mahihikayat din ang mga Nortehano na mag-aral ng medisina sa loob mismo ng probinsya na magre-resulta sa pagdami ng mga manggagamot at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan. Batay sa permitong ipinagkaloob ng CHED, maaari nang simulan ng UAP ang pagpapatakbo ng una at ikalawang taon ng Doctor of Medicine program simula ngayong academic year 2026 to 2027. Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, alas 6:53 na po ng umaga. Atid po yan sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Sa pagpapatuloy ng ating balitang lokal, Agarang Rumisponde ang San Jose Municipal Police Station sa isang insidente ng alarm and scandal na naganap sa Barangay Dao, San Jose, Northern Samar noong gabi ng Hunyo 17. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang concerned citizen hinggil sa isang lalaking nasa impluwensya ng alak na nagwawala at nagdudulot ng kaguluhan sa kanilang tahanan kung saan apektado ang kanyang 69 anyos na lola. Pagdating ng mga responding police, nadat na nila ang suspect na patuloy na sumisigaw at nag-iingay sa labas ng bahay. Usang loob naman itong sumama sa mga otoridad matapos ipaliwanag sa kanya ang kanyang mga karapatan. Dinala ang lalaki sa himpilan ng pulisya para sa kakulang dokumentasyon habang isinugod naman sa Rural Health Unit ang matandang babae upang mabigyan ng paunang lunas at medical na atensyon. Matapos ang mga kinakailangang proseso, isinangguni ang insidente sa barangay LGU para sa pagdinig at pag-ayos sa ilalim ng katarungang barangay o pambarangay. Ayon kay Police Lieutenant ODJC Lamanilaw, Officer in Charge ng San Jose Municipal Police Station, paalala nito sa mga publiko o sa publiko na umiwas sa labis na pag-inom ng alak na maaaring magdulot ng kaguluhan at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang insidente upang maiwasan ang mas malaking panganib. Alas 6:55 na mga kabandera, sa detalye ng balintang nasyonal na nabigong maipasa sa isinagawang special na session ng Kongreso noong Hunyo 17 ang panukalang batas para sa AAX program dahil sa hindi pagkakasundo ng Senado at Kamara de Representative kaugnay na tinatawag na anti-EPAL provision. Ayon kay Senador Erwin Tolpo, nagkaroon ng pagkakaiba sa pananaw ang dalawang kapulungan ng Kongreso dahil sa probinsyong nagbabawal sa mga politiko, kandidato, political parties at kanilang mga kinatawan na makisangkot o dumalo sa aktwal na pamamahagi ng ayuda mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Sinabi ni Tolpo na hindi sang-ayon ang ilang miyembro ng Kamara sa nasabing probinsyon. Anya, mahalagang mapigilan ang paggamit ng ayuda para sa pansariling interes sa politika, lalo na tuwing panahon ng halalan. Balita ngayon. Dahil hindi ito naaprubahan bago magtapos ang special na session, isa sa ilalim na ang panukala sa Bicameral Conference Committee upang pag-isahin ang magkaibang bersyon ng Senado at Kamara. Inaasahang muling tatalakay ng Kongreso ang panukalang batas pagkatapos ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa buwan ng Hulyo. Samantala, maraing itinanggi ni dating Senador Antonio Sonny Trillanes ang pahayag ni Davao Representative Paulo Pulong Duterte na may inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Ayon kay Trillanes, wala pang inilalabas na warrant laban sa sinuman at nananatiling haka-haka lamang ang naturang impormasyon. Sinabi ni Pulong Duterte na may highly reliable source o manaw siyang nasabing may warrant na laban sa ilang personalidad kabilang si Senador Christopher Bongo. Ngunit agad itong pinabulaanan ni Trillanes at ng mga ahensya ng pamahalaan kabilang ang Department of the Interior Local and Government Department of the Interior and Local Government at Philippine National Police na nagsabing wala silang natatanggap na anumang opisyal na komunikasyon sa ICC. Batay sa pinakahuling ulat ng ICC, patuloy pa rin ang investigasyon kaugnay ng war on drugs noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ngunit wala pang inilalabas na arrest warrant. Sa datos ng Human Rights Watch, tinatayang mahigit 6,000 katao ang umano'y napatay sa mga operasyon kontra droga mula 2016 hanggang 2022. Dahilan upang maging sentro ng investigasyon ng ICC ang Pilipinas. Samantala, nanindigan si Trillanes na dapat manatiling nakabatay sa opisyal na datos at komunikasyon mula sa ICC upang maiwasan ang maling impormasyon na maaaring magdulot ng kalituhan sa publiko. Dagdag pa niya, ang anumang hakbang ng ICC ay dadaan sa tamang proseso at hindi dapat pangunahan ng haka-haka. Alas 6:58, oras dara sa iyo sa San Miguel Pelpelsen, the True Global Filipino BL. Sa detalye ng balitang international. Posibleng dumalaw si US President Donald Trump sa gagawing pirmahan ng peace agreement nila ng Iran. Ayon kay Trump na hindi niya inaalis ang posibilidad ang pagdalo sa pirmahan na gaganapin sa Geneva, Switzerland. Gayet nito, ang Memorandum of Understanding ay mahalaga na isang kakaibang dokumento na pipirmahan ng isang pangulo. Ang tsak na inaasahang dadalo ay si US Vice President J.D. Vance. Una nang ikinonsidera ng Iranian Foreign Ministry spokesperson Ismail Baghey ang pagdalo ng mga pangulo ng US at Iran para sa nasabing permahan na gaganapin ngayong araw ng Biyernes.
0: Balita ngayon.
3: Eksaktong alas 7 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang sport, nagpakitang gilas ang Team England sa isang high-scoring thriller matapos talunin ng powerhouse team na Croatia 4-2 sa Dallas, Texas. Parehong nagpakita ng matibay na depensa ang dalawang kupunan sa unang half ng laban. Sa ikalabing dalawang minuto, nasive ng goalkeeper ng Croatia ang unang sipa ni Harry Kane. Ngunit inutos ng video assistant referee ang retake matapos umabante ng maaga ang goalkeeper. Muli namang nakapuntos si Kane sa ika-42 minuto mula sa corner kick ni Declan Rice bago sinunda ng isang goal ni Jude Bellingham. Pagpasok ng second half sa ika-47 minuto, agad na nadagdagan ng isa pang goal si Bellingham. Hindi na itanag o na hindi natinag ang England sa dalawang magkasunod na goal ng Croatia bago ang halftime whistle. At muling dumumina sa ikawalong yugto ng laban. Sinilyuhan ni Marcus Rashford ang panalo sa ika-85 minuto sa tulong ng ases ni Bukayo Saka. Bagaman natalo, nananatiling matatag ang performance ng Croatia sa pangungunan ni Martin Batorina at Pitar Mosa sa parehong nakapuntos para sa kanilang koponan. Alas 7:01 na ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera. Sa balitang showbiz, dumalaw ang aktor na si Gerald Anderson at actress na si Claudine Barreto sa borol ng student-athlete na si Rini na si Rene Baterbonia upang iparating ang kanilang pakikiramay sa pamilya nito. Sa isang Facebook post, nagpasalamat ang dating coach ni Baterbonia na si Jess Leinos Evangelio o mas kilala bilang Coach Jess kay Gerald dahil sa personal nitong pagdalaw sa Borol ni Rene sa Quezon City. Ayon kay Coach Jess, napangiti ni Gerald kahit sandali ang ina ni Rene na si Rovelin sa gitna ng kanilang pagdadalamhati. Nauna lang nagpahayag ng kalungkutan si Gerald sa pagpanaw ng binatang atleta. Ibinahagi rin niya na nakalaro niya si Baterbonia sa basketball mahigit 2 buwan na bago mangyari ang trahedya. Sabi ni Anderson na malaking kawalan ang pagkamatay ng isang kabataang may maliwanag na kinabukasan sa mundo ng basketball. Samantala, kumalat din online ang mga video ng pagdating ni Claudine sa Burol. Nakita siyang nakiramay at nagbigay ng suporta sa ina ni Baterbonia bago ihatid ang labi ng atleta pabalik sa kanilang bayan sa Agusan del Sur. Oras sa Pilipinas, alas 7:30 na po ng umaga, mga kabandera. Yan ho ang naging kabuuan ng aming pagbabalita na buong pwersang kinalat ng Radyo Bandera Katarman kasama ang programang Gising Norte. Ito po ang nakasama ninyo si Papa Prince para sa more tugtugan, more kulitan. Magbabalik pa rin po ang programang Gising Norte. Dito lamang po yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Basta radyo, i-bandera mo!
0: Balita at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahing papawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo kahit walang kinikiligan sa impormasyon. May malawak na talakaya at mga programang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihimay, iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko, balanseng tinitimbara sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera!

0: Smart Choco. Chocolate nam-nam, healthy sa katawan.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
5: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
6: Halina dito sa Easy a Dry Goods Store.
7: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man or retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
8: ECR Dry Goods Store.
7: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch, Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
8: ACR Dry Goods Store.
7: ACR Dry Goods Store. Dekalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store. Good

0: ng natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mark Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mark Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tinda ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mark Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mark Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butika at drug stores dito sa inyong lugar.

Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!

0: 88.1 Radio Bandera Katarman. Ito ang bagong radio ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera, tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taho sa puso. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahayag.
1: Narito na ang programang gigising at magbibigay sa inyo ng impormasyon tuwing umaga.
2: Gising Norte! Gising Norte!
1: Itutok ng radyo dahil gigisingin ang dapat nagisingin sa programang
2: Gising Norte!
1: At ngayon, makakasama mo na ang nag-iisang Papa ng Norte!

0: Welcome, welcome back sa ating programa. Gising Norte, gising na, bango na! Oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, mga kabandera, alas 7.22 na po ng umaga. Nahanap ko dito yung sponsor natin, nakalimutan ko. Baka mapagalitan tayo. Oras na yan, hatid po yan sa inyo ng San Miguel Pelpelsen, the true global Filipino beer. Of course, kaupod gihapon nato ang best coffee green. Ang kaping wala palpitation ng Dream Aslom sa iyo, sorok-sorok mga kasangkayan. At syempre, kaupod pa nato gihapon. Daming sponsor eh. Kaupod nato ng DCR Dry Goods Store. Mga kabandera, kung naghahanap kayo ng dekalidad na uniforme, polo shirt, t-shirt at iba pang kasuotang swak na swak sa iyong budget, bisitahin ang DCR Dry Goods Store. Available ang kanilang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline. Perfect para sa paaralan, opisina, negosyo at iba't ibang organization. At kung matibay naman at komportabling tsinelas naman ang hanap ninyo, meron silang Spartan, Beach Walk, Islander, Nanyang at marami pang iba mga kabandera. Ang Easter Dry Goods Store ay tumatanggap din ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa reunion, event, school, offices at iba pang special na occasion. Matatagpuan ang kanilang branch sa My Door 1 Katarman Commercial Complex sa Sinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din silang branch sa My UAP Zone 2 sa My Raspada Boarding House mismo, mga kabandera. Para sa inyong mga katanungan or order, and pwede nyo i-contact kanira number 0963-0855-979. Ngayon 0926-994-0041. Bisitahin na rin ang kanilang Facebook page. I-follow na rin mga kabandera ang ACR Dry Goods Store. ACR Dry Goods lang, no? ACR Dry Goods Store, kilala, kalidad na hanap mo, presyong abot mo.
1: Aray ko.
0: Aba nun, Bia. Ayan, batiin muna natin itong mga nakatutok sa ating Facebook Live. Si Jennifer Mendez, sabi niya, morning kabandera, pa-shoutout po ang Moreno family ng Barangay Pulangin. Mga Moreno nga talaga. Patingin ang mukha ng Moreno. Wala namang kay Telma. Pagkakalam ko si Telma, vlogger yun eh. Oo, yung mangidlistan po. Good morning, Papa P. Shoutout po sa Barangay Dalakit family, Barkabal. God bless you. Maraming thank you. God bless you too, ha? What?
2: Pagmata na, kay aga na.
0: Pagmata na, kay aga na.
2: Iaga na.
0: Si Mali Malubuco, Vicencio, tama, Malubuco, kala ko manluloko. Malubuco, sabi niya, maupay nga aga, Papa Prince, maupay man nga aga. Wala naman kay Ron Pidong. Sabi niya dito, good morning, Papa Prince. Good morning din. Ayan, yung mga nakaantabay sa mga oras na ito, nasa last part na po tayo ng ating programa. Kaya maraming salamat sa inyong pag-antabay. Naku, magkakarinigan na naman tayo Lunis na. Oo. Ano ba yar? Ano ba yar? Anong nasabi? Wa masabi. 0969-071-621-3 ho ang ating linya na pwede niyong tawagan, pwede niyong i-text ngayong umaga. Oh, bakit mali, ito naroyan ka maghabol, ano? Aba, pwede ka natin habol-habol, dapat. At syempre sa Facebook, hanapin Papa Prince 949, pwede kayo mag-PM doon. Kung gusto niyong magpa-shoutout, wala kayong load pan-text, pero may pang-messenger. Eh di, wow, sana all. Hello, shoutout sa mga taga Bubon. Maupay nga aga sa iyo. Of course, didi sa Barangay Old Rizal, San Catarman. Magandang morning sa lahat po ng mga nakantabay dyan. At syempre sa mga taga St. Magella. Maupay nga aga sa iyo nga tanan dina. Hinaot kuntang maupay ang kaagahon niyo. Mayon kasi ibang nga nagbamata diri maupay ang kaagahon. Ay gininop nga yan sira si Maraot. Gininop sira nga. Ay kuno siya kaaway. Kaaway taniya niya sarili. Binumulto siya ng kanyang sarili. Ano ibig sabihin nun, mga kabandera? Ibig sabihin nun, wala, di ko alam. Sasabihin sana ako, nakalimutan ko tuloy. Yun lang. Mabilis tayo makalimot. Kailangan siguro natin uminom ng memory plus. Hindi yung sponsor, ha? Masabi niyo yung sponsor namin yan. Pero pwede rin naman magpa-sponsor kayo. Again, bukas po ang Radyo Bandera Katarma sa ano bang public announcement. Of course, kung gusto niyo magpa-ads, yan, welcome Guditon. You're welcome, Guditon, nga inyo ads. Pwede ka mo mag-message sa Message Kabisaya.

0: ngayon. Mabalik tayo. Okay. May lang kinausap si Papa Pre. Yeah. Medyo maritis kasi yung nasa loob eh. Ayan, oras na pa para magpaalam. Dalawang minuto na lang natitira sa ating programa. Yeah. Aray ko, pakaka. Nako, ito sasabihin ko, na-miss ko kayo mga kabandera. Yeah. Bukod sa na-miss mo ako, na-miss ko kayo. Miss-missan lang tayo. Shoutout kay Nanay Alda dyan sa Sityo Maysulo, Barangay Bagal K, Palapag Northern Samar, sa mga taga-barangay Bunkers, Bunkerohan. Maupay nga aga sa iyong atanan sa mga namamate. Of course, sa Barangay Bay Bay, Katarman. Good morning sa inyo dyan. Yung mga dumadagong doon kanilang mga radyo. Dako nga salamat kay nagkamatagya pa niyo mga kuan. Ano yung mga kamag-anak? Nagamatag hapliwat ang iyo mga nanongaran si iyo. Ang iyo ay gripid nga dapat ipamata na. Aray mo pakaka. Karasal ah, sito no mga kabandera. Ito yung tipong umagang-umaga, gusto mo manggising, pero hindi ka, hindi mo magawang manggising. Kasi mga tulonggis talaga yung mga kaano mo, mga katrupa people.
1: Kaya aga na.
0: Kaya ang ginihin mo, nag-abri na lakang radyo, tapos lakasan ninyo para magising yung mga kapitbahay ninyo. Salbay si Papa Prince, no? Morning! Siyempre, para diri ka na magpinamukaw, ako na bahala. Para diri ka na magginore, no? Isang minuto na lang natitira sa ating programa, kaya magpapaalam na po ako. Maraming salamat mga kabandera sa tumutok sa akin sa loob po ng dalawang oras simula kanina alas 5.30 hanggang alas 7.30 ng umaga. Muli ito po si Papa Pre. Papa muna. Tawang-tawa. Muli ito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Papa muna, Prince. Manatiling nakatutok dito lamang yan sa 88.1 Radyo Bandera Katarman. Bas na radyo, yung bandera mo. Muli magkarinigan ulit tayo bukas. Ay, bukas, mali pa. Sa Lunes na pala yun, kabandera. Lunes na. Sa Lunes, same time, same frequency, same station gihapon, same DJ, same program gihapon. Diba? Bago pa nga ni ayaw na pagliwataan frequencies ang iyong mga radyo. Doon na igpirmaminti na ito mga kasangkayan. Para manggihapon, malipay-lipay ka kada aga. Kung maroyag ka maglipay, nadiri ka nga ni maglipay kaya warak labot sa imo diri ka nalilipay. May mga tao kasi nga bisa na ano nga, di ano nga imo pag pinakalipay-lipay, diri ko man nalilipay. Oo, ito mga late na. Late na kayo. Wala, di ko alam kung bakit kayo na late, mga kabandera. Oo, ingatan nyo na lang yung sarili nyo. Mag-ingat-ingat na lang kayo dyan. Na kahit late kayo, hindi kayo pagalitan ng ano, na mga busing ninyo. Diba? Ano bang pasok nyo? Alas 8 pa daw? 7:30 pa lang. Pero yung iba, 9 yung paso, yung iba 8 naman, di ba? Depende sa company ninyo. Channel my company. Anyways, oras 7:31 na, wala na tayong oras, magpapaalam na po ako ha. Maraming thank you. Balito pong nakasama ninyo si Papa Prince. Goodbye.

0: kanta at musika pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, the news and music station of Radyo Bandera Network. Radyo Bandera, sumasahimpapawid na may nangingibabaw na lakas. Radyo Bandera, iwawagayway ang bandera ng malayang pamamahaya. Bandera, sa pagbabalita, ihahati ang mga nagbabaga at pinakamaiinit na kaganapan ng mas komprehensibo at walang tinikiligan sa impormasyon.
1: May malawak na talakaya
0: at mga programa.

0: lamang hatid ay kaalaman sa komentaryo, matalinong hinihima at iniimbestigahan ang bawat isyong pampubliko. Balanseng tinitimba para sa taong bayan, sa entertainment, musika at mga usaping inyong kagigiliwan. Simula umaga hanggang gabi, Lunes hanggang Linggo, mga balita at musika, lahat pinagsama-sama, lahat pinag-isa. Ito ang Radyo Bandera, maglilingkod sa inyo ng tapat at serbisyong totoo. Radyo Bandera.
1: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen, may history kayo, no?
2: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
3: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
4: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
1: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
5: Isa na namang nanay, natulungan ng pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Noong kasi meron akong maintenance, talagang ano ko sa doktor. Noong hindi pa kumainom ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule, hindi ako nakakatulog normal. Ngayon, pakainom ko pa ng Rice Coffee, saka Rice Herbal Capsule. Mabuti na ang pagtulog ko. Kaya iniinom ko, sabay sila. Pagkatapos kang isa, yun na nung isa iniinom ko. Normal na ang pagtulog ko.
5: Kung hirap din sa ganyang kalagayan, simulan na ang pag-iinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
7: Ikaw ba ay nanay na naghahanap ng ligtas at maayos at abot-kayang lugar para sa panganganak? Dito ka na sa St. Magella Birthing Home, ang balay paanakan ng masa. Sila po ay nag-aalok ng libreng paanak. At bukas 24 oras, handang tumulong anumang oras, araw man o gabi. Ang St. Magella Birthing Home ay masusumpungan sa Marcos Street, Barangay Sampaguita, Katarman, Northern Samar, katabi lang ng Purple Yam. Ang St. Magella Birthing Home ay accredited ng DOH at PhilHealth, kaya sigurado at protektado ka. Mga serbisyong inaalok: Normal Spontaneous Delivery or NST, Prenatal Checkup, Postnatal Checkup, Family Planning, Herb Pursing. Sila din po ay tumatanggap ng PhilHealth at Indigent Patient. Kaya saan ka pa? Dito na sa St. Magella Birthing Home, para sa bawat ina at para sa bawat bagong buhay. Kaya safe ka dito!
8: Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk. Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk.
9: Po si Emeline Castillo, nakatira sa Langiden, Abra, businesswoman. Busy akong nakatutok sa aking negosyo at laging pagod, stress at naghihinag po. Nadiskubre ko ang Doc Herbal Coffee 18-in-1 Choco Milk at guminhawa ang pakiramdam.
10: Ito ay mabibili sa mga nangungunang supermarket, botika at sa mga suking tindahan.
11: Doc Herbal Coffee 9-in-1, mas pinalakas, mas pinabisa, mas lalong pinasarap.
12: Bro, ang lakas mo ngayon ah. Oo naman, syempre, naka-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ako.
11: Ang kape na may sangkap na purple corn, stevia, moringa, barley, mangosteen, guyabano at turmeric na nakapaglalakas ng ating immune system para malabanan ang iba't ibang klase ng sakit at karamdaman. Kahit anong klaseng sakit, kahit anong klaseng karamdaman, mag-Doc Herbal Coffee 9-in-1 ka na. Doc Herbal Coffee 9-in-1. Gamitin din ang Doc Herbal Capsule, Doc Super Gold Vitamin C at Doc Liniment Oil. Mabibili sa ating mga suking tindahan at pharmacy. Available din sa Shopee at Lazada.
13: Each one of us deserves a relaxing home, not a lonely home. Boring din naman kasi, di ba? It needs love, space, and feel at peace. Now make it your own, make it your home. That Home Appliances and Furniture has different brands: Everest, Summit, Fujidenzo, Sharp, LG, Philips, Haier, Maybe, Hyundai, Whirlpool, Electrolux, Voyager, Sakura, Hexatron, Juvon, Camel, and Astron. Not only that, kinds of appliances are also available. refrigerator, freezer, chest and upright, air conditioning, window on the split type, smart and Google TV, washing machine, spin dryer, water dispenser, speaker, amplifiers, mattress foam, and spring bed. Good news din para sa lahat dahil meron silang promo sales every month, up to 25% off on selected units. They also offer installment plan, lowest monthly installment, monthly rebate, birthday rebate, and loyalty discount. Imagine if you buy more from that home appliances and furniture, surely you can have an amazing home, cozy home, relaxing, and inviting. So what are you waiting for? Start transforming your house into a home today with our wide selection of high-quality home appliances and furniture, because home appliances and furniture don't just make your home beautiful, they make it more than a home. Come and visit That Home Appliances and Furniture, located at Barangay Sampaguita Poblacion, Caterma, Northern Samar, beside DTI office. They also have branches in Burungan and Catbalogan. That Home Appliances and Furniture. Make it your own. Make it your home.
0: 88.1 Radio Bandera, Katarman.
14: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
15: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
16: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
15: At huwag niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
16: Sir Wing, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
17: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
16: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
15: Yan.
16: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
19: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
20: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
19: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
16: Ulitin ko po para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw. Ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold. At para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santon Plus Coffee Mix.
15: Ang Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na manatagpuan sa second floor Crownland Building EDSA, corner Madre Ignacia Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng de la Peña.
16: At ako naman po si Dr. Remy Litooy.
15: Lagi pong pakinggan ang ating programang
2: The Secret of Health.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
21: Basta balita, basta musika, basta public service, radyo, bandera, pilit tinatapatan, ngunit hindi mapantayan. Basta radyo, ibandera mo.
22: Heto ang pinakabago.
23: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
24: Wow! May bago na namang Best Cafe.
22: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
24: Wow! Gusto ko yan!
22: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
24: Nice! Walang asukal!
22: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
24: Pampa-sexy!
22: Pampa-macho!
24: Pampa-healthy!
22: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
24: Perfect!
22: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarket.
25: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
26: Walang OTP sa pag-overthink. Relax lang.
25: Tama. Red Horse Beer. Sana suli.
27: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
28: Drink responsibly. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Relax sarap na. Drink responsibly.
29: Halina dito sa Easy Dry Goods Store.
30: Naghahanap ka ba ng dekalidad na uniforme, polo shirt at t-shirt para sa paaralan, opisina, negosyo o organisasyon? Huwag nang maghanap pa sa iba. ECR Dry Goods Store ang iyong maaasahang tindahan para sa dekalidad na kasuotan at iba pang pangangailangan. Available ang mga kilalang brand tulad ng Softex, Blue Corner at Lifeline para sa mga uniforme, polo shirt at t-shirt. Naghahanap din ba ng matibay at komportabling tsinelas? Narito ang mga paboritong brand: Spartan, Beachwalk, Islander, Nanyang at marami pang iba. Wholesale man o retail, siguradong makakabili ka ng dekalidad na produkto sa abot kayang presyo.
31: ECR Dry Goods Store.
30: Tumatanggap din kami ng customized at pre-printed na t-shirt at polo shirt para sa mga paaralan, opisina, reunion, organisasyon, negosyo at iba pang special na okasyon. Para sa mga katanungan at orders, tumawag o mag-text sa 0963-085-5979, 0926-994-0041. Bisitahin din ang aming Facebook page, ACR Dry Goods. Matatagpuan ang aming branch sa Door 1 Katarman Commercial Complex, Jacinto Street, Barangay Poblacion, Nara, Katarman, Northern Samar. Mayroon din kaming branch sa Barangay UAP Zone 2, Raspado Boarding House.
31: ACR Dry Goods Store.
30: ACR Dry Goods Store. Di kalidad na produkto, abot kayang presyo at serbisyong maaasahan. ACR Dry Goods Store. Kalidad na hanap mo, presyo na abot mo. ACR Dry Goods Store.

0: natural.
1: Basta radyo, ibandera mo.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Mga katropa, inid na ba kayo sa tag-araw? Huwag nang magpahuli sa summer promo ng The Vintage Vision International. The Vintage Vision International. Sa halagang 499 pesos lang, may single or double vision ordinary lens plus frame ka na. Sa 799 pesos lang, para sa single vision, multi-coated lens plus frame, protektado ang mata mo sa glare. At syempre, sa halagang 1,499 pesos naman, para sa single vision, photochromic lens plus frame, nag-a-adjust sa liwanag para sa mas malinaw na tanaw. At eto pa, may free code A frame ka! At syempre, may bonus ka pa! Bili lang ng worth 3,500 pesos sa isang resibo, may libreng reading o fashion sunglasses ka pa. Huwag nang magpahuli. Punta na sa The Vintage Vision International, located at Gaisano Grand Mall, Katarman, at magpa-style ng malinaw at protektado. The Vintage Vision International. Malinaw sa kalidad, panalo sa presyo. The Vintage Vision International.
4: May ganap sa sari-sari store ng anak ni Ate Amelia Imperial.
5: Ako po si Amelia Imperial, 76 years old, ng Tamayo, Santa Cruz, Marindo. Simula po na magkaroon ng tindahan ng anak ko at magtinda siya ng Mart Cafe, ay doon na rin po ako nagsimulang uminom. Dati po pag uminom ako ng ibang klase ng kape, ay medyo nagpapansipit po yung akin puso. Pero magsimula pa akong uminom ng Mart Cafe, brown rice coffee, ay hindi na po. Mga kasama, mga kaibigan, dito na po kayo bumili sa tindahan ng aking anak na si Abby Imperial, Masangkay. Mart Cafe, brown rice coffee, maganda po ito sa katawan.
6: Ang Mart Cafe, brown rice coffee, creamy, 10-in-1+1 coffee mix ay mabibili mo na sa mga sari-sari stores, supermarkets, groceries, butik at drug stores dito sa inyong lugar.
7: Mula sa sentro ng Northern Samar, maririnig ang pinakabago at pinagkakatiwalaan pagdating sa balita. Maging sa mga musika at tugtungan ay laging nangunguna. Ito ang radyong iwinawagayway ng buong Northern Samar. Broadcasting live from Katarman, Northern Samar. Ito ang Radyo Bandera Katarman. Basta Radyo. Ibandera mo!